loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana entassé ba ëllëg loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu lmumin, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil, ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kiifar moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajali llahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla su ma fa xettaliwut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobar yi suñ borom xëy na, coobar yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumba raw borom gëj yi fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar. Dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu, ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naus billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba mu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumbaanu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk, dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan digg ci waa joo xam ni jàngut
amul xam xam waye ñaarel ba yit nanguuta diglu ak waré nanguuta diglu alquran nanguuta diglu hadith nanguuta diglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba dé waye légui ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulumatin fil bahri aw kasulumatin fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamagno khol bu kamagno khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu kiray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni fonta di magya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñin la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ndjay neena yene neeg la boroma tay fanan yene neeg la boroma tay fanan albu gumba bobu mo yobbe dom adama
yeneetul moromu doomu aadama dara dara dara dara du alal ju ko yàlla wërsëgal du daraja ju ko yàlla wërsëgal du maqaamu ko yàlla wërsëgal du may yu ko yàlla may yéene woo ko ci dara dara dara boo sañoon rek mu ñàkk ko boo sañoon rek mu ñàkk ko moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coobare moom yàlla ci mbaaxam moom yàlla mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom ci ay paralom loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan ngir doomu aadama yi weddi ko rek ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab wan mbooloo ma lan mooy assunna te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla waxal kitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloo ma ak seen sago waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumbaak nangam nangam alquran ko wax loolu aw tagg la alquran a jëkk wax gumba gumba du dara lu ngi nit ko ay bëta muuru du kàddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp Abdoulaye Ibn Maktoum mii sëriñu gumba yépp gumba la ko alquran wooye gumba dara niwu ci mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen ñu naan borom ñaari tur du benn borom ñaari tur góor jigéen la tudd ñaari tur yaa gis ko amul ñaari tur koo seen muy dem am na ñaari tur Samba ak Demba góor jigéen la tudd koo ci làq-làq la koy wër-wërale sil naan ay silma xaag nang déedéet alquran moom himaaya la tudd gumba la wax gumba Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax gumba dara nekku ci jërul naqarlu jërul kaas wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gëm caa ñaaw waaw ku bañ la nga doon daa fekk nga gëm caa ñaaw aw ka sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara wala sax boo yem ci yéene ko ko waaye léegi yaa ngi koy manifesté woo sax di ñaan yàlla yàlla na dekkee safara ndax lan ndax bokk leen position mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kàlla bal raana àlla qullu bima kaano yeg si buun nee na seen xol yi gumba yii seen xol yi tilim yii seen xol yu dand yii man yàlla yóbbi wu ma leen ko de yéena ko yóbbi seen bopp kàlla bal raana àlla qullu bima kaano yeg si buun raynu raynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag ku dëgg bàyyi koo soo ko déggee rek nangu ko ku dëgg bàyyi koo rek yonente salaalai sallam nee na doonte jaamu abasa ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg-dégg nangu ko doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa jaamu abasa xeebaru rëy nag ku ko am doo nangu dëgg mukk ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu kàlla bal raana àlla qullu bima kaano yeg si buun feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miinu yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fesal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima raynu boobu la sëñ tubaa di musli mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg feebaru raynu alquran nee na kàlla bal raana àlla qullu bima kaano yeg si buun feebar bu ñu wax feebaru raynu man yàlla walluma leen ko joxuma leen ko yéena ko wutal seen bopp yéena ko fàggul seen bopp rëy mi yéena ko fàggul seen bopp
di fen di fen wali asbila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug di bañ deug ba am febaru reyn reyn reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat fen kat bu tuddu yalla mo ngi yeufur bu tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te wourna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ñaalo naan sangara wuru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog ay fenolog yalla xam nako ay fenolog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji limu wax deug ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabale aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu naqar yalla dundam gep musse def lu naqar yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy
mu daldi moy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nit yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nit yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab ñana len delu len ci der yi ñen terbiyu turi yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbiyu turi yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko da kurus gi barango ko yor rek da nga jëm ndaje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Ru yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu ñu ko terbiu cheikh mounou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yaakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafé ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen ci defa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis
waaw seen genn te kilifa ya waaw bam bañ ko ko waxee loolu la leen wax ñu ne moom day dem feen moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaak fara moom dellu na ci lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xel bu xaafil di leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañu ñoo xam ni fi qulubihim maradun fasaduhumullahu marada lu ca topp walahum asabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibun suñ borom nee na aw gaaya ngi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi xullee bi marad seen xolee dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faji nanguwuñoo faju siyaare jiw nitu yàlla dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vie ci benn waay boo xam ni yow loolu lee mbadantaan doo nga lay wax yow loolu lee mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi xulloo bi maradum suñ borom nee na fasaadu umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fasaadu umullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko fii xulloo bi maradul fasaadu umullahu marada walahum asabun alim do nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yukasibon li ma leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaano yukasibon li ma leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku di tolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ne duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah dellul gannaaw dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni delluwa gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asabun azim walahum asabun azim delul gannaaw ndax boo delul gannaaw fii doom ngay mujj xatamallahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waaye moom bis ba dér siwut oto yi jël ko mun yóbbu waaw lu mu yóbbaale xam na ko li mu yóbbaale xam na ko genn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon ni ma yow day dama laa xaw a ragal tuuti ma ne quoi lu tax mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da nga taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci àddina bi te yàlla def ko ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooko taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi comme Sam rek la doon bañ muy folote bii moom dana folote bi isnillahi taala
añaan mooy waral loolu, xëy na ñu waxtaane ko ci kanam. Kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim, alxalbu salim, ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa premier sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq. Moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim, ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol. Mu ne alxalbu min ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahman xat alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax. Yàlla ci boppam moo ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yulidu ala alfitra la si yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd da ngaa judduwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga judduwaale. Waaye kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la la dugg mooy virus bi. Virus bi nga fekk ci àddina, virus bi borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo ñu xam dañoo yéen a ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko, borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ji. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li ñu wax dëgg. Am nga liberté bañ ci ànd, waaye li ñuy waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom ne innama almu'minuna allazina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaa ñi nga xam ni gëm nañ yàlla, borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu. Ñu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko, seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg, waaye da koy falan fële. Ndax lan intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam na ni li nga wax lépp dëgg la, xam na ni li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaa ñooñu le mu ne ñooñu foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii yàlla lañ ko wéer. Seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna salaat wima rasaxnaam yunfiquun ulaika humul mu'minuun, ulaika humul mu'minuun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim. Xaqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim.
أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي جاي نيال نلين ألك لما لين دفاية موي دراجة جو كوي ولين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو دراجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام واي دوما تيام لما لين دي لبال تي سما جيجو جيجل لبال لين تي سما جيجو ورسك ورسك وحمني ورسك وتعد لأيدوان rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërseug woon ñu yalla dik wërseug woon ñu yalla dik wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adinam ba do tutal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لمن أن خيرم بني جامو خيرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بو خمني موم لني جامو تدين كوسانيا بني مني mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeramu khalis ak urus mom la xéetu yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bum dawal numi def jël di polamam yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi
yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ ñëndré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gone yek mer yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gën té da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togg ci abi urayra mbam ma bolé len wagnitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonentou bi ni ko warat ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusuna daan yonentou yalla bi ñet yon nak loolu rusuna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxoon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal ñebet rek ñebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fiye di guddi nebet di dem muna amuy jeufam digen di ñaaw dam adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd muna muni def ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni
gaay yi ma lay wax allatheena yuqimuna as-salata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana, dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Njaay, ah yow da ngaa xam Jobbe Njaay, mu ni la Jobbe Njaay bàyyam ak sama bàyyi seen bàyyi bokk nday ak bàyyi, mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem, man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam, malaaka yooyu nga xam ne ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ne ko saa bàjjante amin taxu jaak sa baaya bokk, mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara, dara laa bokkut ak yow, ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn bokkuma ak yow dara, man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara. Moom la Serigne Touba di junji ci xasiida mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sab'atul arkaan, wali siraati sab'atul arkaan. Rukunu bu njëkk bi, rukunu bu njëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay njëkk a jot, boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj. Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan, demal dugg àjjana, yoon waa ngo continuel, continuel. Boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ci day lànk, xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax, waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara, sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba, mooy al imaanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit lu dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko, nga ni waaw min la adduxulil jinaan, adduxulu fil jinaan, waaw adduxulu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey, sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxulil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste duwaañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt, waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji, nga ni waawaw Serigne Touba ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman, waa yal na nga texe, waaye yow yal na nga texe fusta bil iman, yal na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste duwaañ boobu, mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj, asakaat, asakaat. Man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business, sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari, waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu ndax seen wàll naa nga leen ko ca jox, asakaat. Loolu la malaaka yi di laaj foofu, boo tontoo addukhulil fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi nnaar. Asawmu koor, yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan, mu am te wenn weer woo xam dama ne la bu ñëwee
bu lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaye fa noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina maye na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wërub yaram goo mënoon a aje ji màkka, ba noppi nag ngay jéem a naxee yi di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur ngaa yi, ba nee nga jumaa ji doy na la wëli si dem màkka, yow wëri jumaa ji doy na la wëli si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega au suxi bi fi naar, bañ wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gaa yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom duñ wax ku mënut de, dañ naan ku ko def rek déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar, al hajj wal umra, al hajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñu wóolu sëñ Touba ñëpp yaakaar naa yi xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem, waaye ba dem màkk jotee tam man ko dani coowu yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba, Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da ko wóolu woon moom, yàlla xam na ko, da ko wóolu woon lu mbir garaaw. Day wax nañ ko wax borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar, borom baraag bi lay wax. Ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk lim koy doyloo terewut defe ne ndigalal yàlla la def, ndigalal yàlla la. Comme ko mane defe na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste diwaan bi ci des mooy al qoslu wal wudoo ca ngaayal farata ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal duwaañi malaaka yi, danañ la taxawal ni la, waaye yow ba nga nekkee àddina daa nga def lu waral ca ngaay, waaw da nga daan sangu wala da nga daan paccax-paccaxi. Gaa ñu bari dañuy paccax-paccaxi waaye sanguwuñ de, ca ngaayal sunna déedéet, ca ngaayal farata déedéet, paccax-paccax. Ñu bari jëppuñu dañuy paccax-paccaxi, waaw njàpp daa mu yoon, waaye ñu bari jëppuñu dañuy paccax-paccaxi, doon paccax-paccax. Dangay gis koo xam ni day jël ndox mi teg ko ci ténku loxoom, fóon ko ci bakkan bi rek daal ne fiib génn ci teew, waaye ndaw fóon dong la koy de fóon. Nga gis koo xam ni buy jàpp yaram yum diw tax na, yaramam yum diw tax na, bañ a bomb yaram mi bañ diw gi dañ tax na, day jël ndox mi rek jol ko mu rogalaat ci kawam, mu daal di puus mu wàcc. Te dal ko la yonent wax, dal ko mooy bomb, njàpp day ànd ak bomb. Sama yaram tilimut, kenn waxula sa yaram daa tilim, bomb la wax, booy jàpp bomb la wax. Waaye ngi si wax ni bañ na diwam bi mu diwoo wala puudar bi mu def ci xarkanamam bi bañ da koy wis ci kaw noonu rek, waaw li ñuy wax paccaxndiku, waaw day paccaxndiku rek dem yoonam. Ni jàpp naa mu ne am na malaaka yu lay xaar de, ñu ngi lay laaj ba xam sa njàpp moomu ni ko yonent jàngale nga ko doon defee wala déet. Al wudu dernier poste douane bi nga xam ni nag boo ci rëccee rek dugg àjjana, xam nga lañ la fay laaj, birrul walidayni wa sillatu rahim. Waaye yow sa ndey ak sa baay ak politicien bi ku la ci gënaloon, sa ndey ak sa baay ak politicien bi kan moo la ci gënaloon,
ah yow yaa daan wax ni politiciens sangam moo la gënal sa nday ak sa baay kaay birul walidayn. Ah yow politiciens yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay birul walidayn ni silatu rahim. Ah yow politiciens yi moo tax nga dogoog sa nday, politiciens yi moo tax nga dogoog sa baay, politiciens yi moo tax nga dogoog sa frère boo bokkal nday ak baay, politiciens yi moo tax

Dara, dara, dara, dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit, comme ni mu tuddee ñaari xol yële, comme ni mu tuddee ñaari xol yële. Bu la neexee nga tuddee ko alxalbul mu'min, bu la neexee nga tuddee ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yuxadu min shajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala gharbiya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhiri finalement nga suratul nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alayhi mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jëk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alayhi gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la te waxo ko ko da nga xalaatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min الخلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح الخلب المؤمن كما الخلب سليم الخلب سليم الخلب سليم برام خل يو ينك نواني لسين تباخني اللي فيك نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاكو تشين جناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yaqko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñoom borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoo ñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mu xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mu motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bizulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandem. Mas na ma deg bay sa muni
lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tedd dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muné ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol dé mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn worma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmalen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yeene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka tanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yusuf bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagnni ndaw ni bala depp wess nañ wagnni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commander mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commander ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momu bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek
wa in turid islaa al awsali ma'a fahtabir islaa al lil qalbi ma'a fahtabir al islaa lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat islaa al qalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xani bi mu ñew mom daanaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñu xey tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp légui sax boy défar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé jafé défar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg défar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw dal kay tuddu defar nit yak nit la tuddu kay wadax ngay gis étudiant yi toj ak tal rek parce que defaruñ len defaruñ len toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne daara buy geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi at serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil balen koy faje ñu len massa nakar rek ci kamil balen koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari ci kamil balen koy faje ci der balen koy faje lu len massa nakari ci der balen koy faje ci der balen koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek ñu kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij
wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu baxa ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu baxa ngi nonu yoonu baxa ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man señ touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man señ touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg dañu nan mana buñu man du kenn buñu loolu ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn fel observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédé kenn képp mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gima gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shohr shohr bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy wa majalis bi dañ may jéggal rek
inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xoma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy ñu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi Seyd Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakkon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétali fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétali wa walli yi diko wétali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala day bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jëri ñoko naka defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kèn dara ma ma di ci safara kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setané su moma ku gis deug nopi ca rek setané su moma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ na interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak
yeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ña nga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci yeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak yeb mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana déggon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addi sakum jurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba seigne touba niko demal ci cheikh mudou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax dëgg la wala digëndiyam rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alaaji fallu yeen ba tay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu melni midi beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne mudu ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajil abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté. Dina bi sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi wessu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe, li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al muridu sadiq. Ni mu amee am na ca wet ga al muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al mu'min al munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al muridiya. Boo gis alquran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fettirlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee almadinatu Touba. Almadinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyh al Xadim radiallahu taala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Sëñ Touba ak ngir mëndeem akuk tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñi nango wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoolu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk buñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu kuko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem seigne tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di sañ ci ab dekk tuddé ko tuba sañ ci ab dekk tuddé ko tuba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi ba dé kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dundu na fi ba dé sa bay dundu fi ba dé ñom ñaar ñepp kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki demb ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba dé sa bay dund fi ba dé mësé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo fayul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo fayul ndox legi ñu coupé sa ndox bi legi ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itté luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ño xamni amnañ keuruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñoñu ñepp kenn ku ci ne daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal lañ leen seen kër gëma leen jëndal leen ni te dañ ma laaj ñima waaw man de dama bëggu la jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen pack yi amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passeport ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba
lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif ni jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon Seigne lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man laajuma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba amna ñu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot baax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhira li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak amna ño xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am lañu xamni ay ndew ruur lañu setti firawna yalla nkalon Musa ni rogalat ba jamono yent yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalla nkalon Muhammad seen seet yoy ñu rogalat ba dugg Touba de lankal Seigne Touba setti yoyé setti firawna ñu rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ñofa tuddu ñinga tudon fele firawna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir Madinatu Munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman a'lukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mëna mëna ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid muni ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkando lañ muni ko waw yow ki yalla yoni mom yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waaw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la tahlamuhum nahnu nahlamuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muna muniko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gaay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la ta'lamuhum xamewo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo len xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana len mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana len mbugal deux fois la yalla wa sanu asibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopp nak mune suma yarduna
ila azabin azim mo yobbu len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu mu len mbugale ñaari mbugal dina len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhirah door len yobbu safara door len yobbu safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndewrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndewrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fep payam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fep touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sop mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam kenn musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digal bala ma nangu sin ngum rek dañu nango top sen digal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñ de dañ ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum té lay xew seen digënté yow rek lañ ciy déglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbay tiam bu joté ak modou ngay baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax modou ngay baye fall damay togn rek muna modou ngay baye fall kuy kilifam muné ko la yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tayib bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu woléen ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boko lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbay baye fall wo modou mbay modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba nak sécurité da amone boba Touba but fula neex dox do gis ab agresseur but fula neex dox do gis ab agresseur
kañ la ak réserve tambalé am Touba biñ ñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mujju ci man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñ mu mujju akissé violation de domicile waaw kay legi kay nak seigne touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom seigne touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi dugg lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku degeurante ak bop baye fall bobu ba dugg fa muy gardien baye fallam bo di ba dugg fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu baye fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxu lay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français am wut ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agresser suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sable ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seen alal di nangu seen téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ñoo wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ñoo yoré sécurité bobu di te téwul li am nga am kon kay xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow baye faal yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la baye faal yi la ñor baye faal yi ngay waxal waye waxo baye faal yi cheikh muntaha ngay wax ndax cheikh muntaha len ko digal jëf katu ndigal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo baye faal yi yow waxo baye faal yi yow seigne muntaha ngay wax dang ko ñëmi wut da dang ko ñëmi wut rek yow kay neel seigne muntaha ndax seigne muntaha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min al-fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna mandu ci kaw suuf neena mom Omar man li ma gis moy legi li ma gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba legi fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme legi atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoyoo mu na amul legi nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day depo tay tayu waji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day depo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legi tay tayu gaay dafa avancer legi ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu barki dembu tax ci xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye nu muy def day bayyi ba minuit borom kër gi tëdd mu dem
mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jambour dal di def live am ni pay ci internet bi ndaw ñibi dal daw ñibi bana yoyu ma sétlu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte te nga xani mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fasu gi tax waye ponkal mo xani ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé

lum leen mëna coûté nak ak lum leen mëna coûté amna serigne daara yo xamné buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tejj leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji su mborom ni ñooñu moy ñi nga xamné man yalla ma leen defal nga né lu reere wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamné dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran do nga ma ci nar ak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamné lolu lañu bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokk ci ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci luxe bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul dina neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internat yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasib waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tumuranke te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax keur duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñingi dund ci seen kaw ndax ñingi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am biti ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu dem alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téyel ñu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa bay amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ña ca nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci sañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da xamne inna hadha alquran yahdi lillati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat an lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy tereb yalla bi tereb yalla bi mbolam luñuy taskiya doom adama tereb yalla bi moko gëna man luñuy fossone doom adama tereb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fossone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni nga ma leen bëggalal ni leen

سارف الامتي لربي تحلى راجيا شخصي من راجيا سخيه بما ان معين من من سيغ توبا لقنا تي سما بروم تبارك وتعالى لب لو خامني دانا فك لور جوج جيم سي دوم ادمه من سيغ توبا سما بروم تي بوبام موما ديفال ما لاخو تي موم با لب لو خيتو لور دو جيم سي مان موني واي يمو تي نا gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéeti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek musulune yi mune maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lool luddul moy guma ngoy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri manon na wax lam waxon ci jaawartu rek buni man akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadidil jinan yag da koy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaktar bi dima womat ndiaktar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ndiaktar ci diko womat yuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ tuba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat dara non la ngoy ci alquran radiyallahu ta'ala lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma tay xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sedde nako dama dan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonontel liggeeyal ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolou xal la buma dan dikkel benn bis mo wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jaay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal di jël khasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jangale ba wacc ma yeur téré bi ba yam ci bayit bu mi wax nan bustani kitabullah mané seigne touba man lay tont ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dal di jangale alcorane fi sabilillah ta'ala seigne touba néna bo bëggé xey sa tol mu woor mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tol bam koy wax day gis na masjid yi gisna bayti gisna waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal señ touba daara gu melni palé te cheikh ahmad bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji señ ndam abdurrahman lu amna ko wax fi legi alquran señ touba keureum gi gënon na rafet ci jamono boba keureum gogol la gën jox señ ndam manam keur gi mu dox seigne dam ni ko demal tok fa jangalel alquran moy keureum gi geunona rafet ci jamono bob motax mani luxe materiel bi taxut ni wax man nga dekk ci neegum ñax sax mu nek luxe ndax mu sawiyen dinar ayni bil madar ji ma waxone ay tax yeen balati ma de cheikh abdul ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara waye legui sax seigne muntaha melni ni mi ngi ci tank yoy moy keuri seigne touba yi tabax am lix ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu seigne daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ngir jëmmi seigne touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax diéko dekke musse ci ndax ak madame si ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba
hasratu mbake hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamne lu bax ñom la ko jox lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci rew mi di senegal buñ fexé won ba mbolam keuri seigne touba yi keuruk seigne touba gune ko seigne touba defar mba ko doomi seigne touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defaraté té dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci seigne touba tañ def ko ci cheikh abdullah hat jikko ji newon ci cheikh abdullah tañ def ko ci cheikh shoyibou def ko ci ñi nga xamni ñom la cheikh shoyibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njariñ yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njariñ samay nop neñu seigne touba daana wax ni buy joxe domam so deme té alquran ak xam xam akob yar man ci bokk dajé défal ma ci bu féké ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dëkk bi waye ay ca seigne ousmane mi toll ci ay at bu jogon légui dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalatugo jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'humisti ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekké ni cheikh abdullah da yar da bolé jangalé ak yar nga gis ben shaytané rajim bu jaar fi ci mbéd mi dégg ab donga man lolou ken nitilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yone wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu mu gëna bari te andutu ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gona yi wallahi li yalla rousé wa senegal ba légui moy ñi fi défé yar rek kala suk seigne muntaha gi ñom la yalla rousé senegal ba légui rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alag leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alag yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah minal karbi murid yep dañu dajé laqko ci gennaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gennaw alquran nik alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du ba kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya akhirah minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di sama alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf
serigne daara bu mënon na jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxoon ñu ko dongé day faatu yu baal alquran je rek alquran fay dongam bu demon te nangu wuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nangu wuta joxe dong bi yit ka zalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonent bi bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla tereem bi war nga te sawal bo mënuti gis ku man niko kay daara kenn du ko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na daara jo xamni dañ fay jangale fi sabilillahi bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tolni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digeenté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolou baye sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanamu seigne touba neñ biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam de ma jaw sa adiyé ji ëppulé wo ci cheikh isa tuyaaba lu tolni dédé wé suñu ma jaw paxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongé yi li ñu tawté ak li ñu dacc ci tool yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war néñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin né seigne touba ni ko isa yow kër na daal ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla de lima daj ci sama toy ren na sama tayni bi buma ci yeme ak cheikh isa fay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug isakum la khairu jisaay neñu mu dal di tambali wa samsi wa duhaaha wal khamri isa tallaaha wa nahari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wal ardi wa ma taaaha wa nafsin wa ma sawaaha falhamaha fujuraha wa taqwaaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagaale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagaale wa dekk ba muni xana cietan mañ ca cietan seigne touba ni ko jëf ju baax non la mel fo fekk koy def lu baax nga jappale ko ci lu tolni fekk sarra tuyaaba juko yalla fay dana la fay lu ni tollu tuddu ci wañi ci tuyaaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doley def ci daara ji waye gis nga waajo xani mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakka ji waye mal asaf ma asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bok moy wacc nako ci ay jaamam jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya wasawfa tusalun mu delu ci wa motax ci ahmad bambani sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati
yow sun borom ma ngi lay ñaan man Seigne Touba nang ma def man ma bokku ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ci tabarak wa taala lolu ma ngi la koy ñaan ci dara ji yent yalla muhammad sama dund gi man Seigne Touba na doon sam alquran rek na doon wattu alquran rek xol biñ fi joge ak legi ñaar at nak ba legi mi ngi wattu alquran Seigne Muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continuer di wattu alquran bimu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kem xamul nu mu toll muni wal ka jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kul ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu muni ko sa tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadis yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmad bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man Seigne Touba muna muni alquran don sab tol Seyna Abi Urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddel ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bepp faq ñu songu jakkay medul suma nawara bi ñu ñëwé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñëw ne ko wayé Abi Urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alcorane mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don Seigne Touba ni alcorane moy sama ndono kuma bëgga don ci alcorane ngay déllu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekkenté li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak

yow mo xamni da nga am ak jinn ngum yalla ngok am nga jinn nga dal dikoy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tecc ko yemoote mom ngum di jinn bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemoote nga gung ko ba fañ poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko niko yaangi fi te bu fi jog ngum yalla ngok ngum yalla ngok al iman bil qalb legi wonu bil lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolou moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay duy de al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche caaya wax nga ko ba nit ñi de ko ni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënne jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook sen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga defé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ñu ko wax rek waye defé

Eu fazia ele na faca goiaba. Fazia ele na faca goiaba. Waxtaan yàlla daa mel ni yow mu tiim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox. Conférence yi bi bi nga ñëwee yow ni yàlla ñor taatan soxal mu tàmbali naan yàlla nee na yonent bi nee na waram xam-xam yi nee na nit ñi tàllal seen taatan seen ndab di déglu ba yàgg ab ministre ñëw mbaa député mbaa ki nga xam ne mooy maire koñ bi ñu ne kat teg wax ja luy xew mooy ndab li da nga koy ubaat mbaa mu xajam. Kon foofa la fa yàqu, kenn xamul nu mu toll, kenn mun la ko wax. Kenn mun la ko wax. Ci leen mayen biya màkk ñëw ñu ne ah diw mënu cee ñàkk bañ a sàddi grain de salam kat ndax moonu may biyee may nañ ñetti biyee may nañ ñeenti biyee. Kon conférence bi dañ ko war a tudde rek conférencier séddale biyee màkk te bañ ko tudde conférencier weeru koor. Conférence weeru koor déedéet tudde leen ko conférence séddale biyee màkk yi rek séddale biyee màkk yi. moo tax suñ borom rabbi su alaa nee na wala nablabannukum ata na'lamul mujahidi minkum wa sabirin wala nablabannukum ata na'lamul mujahidi minkum wa sabirin. Sootu Ahqaf man yàlla bu ma dañ mukk di leen exminé di leen exminé di leen exminé ngir damaa bëgg a xàmmee ñi nga xam ni dëggal nañ ay mujahid lañ. Fexe nañ ba installé benn logiciel bu ñu tudde asabru muñ ci seen xol. Logiciel la boo xam ni da nga koy installé ci sa xol asabru muñ. Muñ mooy tax nga mën a def li la yàlla sant bàyyi lim la tere. Muñ doon ngay tax nga mën ko waaye boo ko muñul doo ko mën. Ndax intérêt yi nga xam ni moo la wër ba di la ko tee mën a muñ dafa bari. Intérêt yi la wër dafa bari. Logiciel yi la wër nga xam ni mën naa grippé sa logicielu muñ. Logiciel yi nga xam ne ñoo la wër nga xam ni mën nañoo entassé sa logicielu muñ. Logiciel yooyu bu fekkente ni amuloo antivirus seen virus day yàq sa logicielu sabru. Am manam muñ faw nga am antivirus rek antivirus. Moo tax yàlla ni faw ma xool ba xam kan ci yéen moo mën a muñ ba def ndigal yi mën a muñ ba bàyyi tere yi ata na'lamul mujahidina minkum wa sabirin. Mujahid bi mooy antivirus al mujahid mooy antivirus mooy lépp lu dox sa digganteeg bàyyi tere yi nga xeex ak moom lépp lu dox sa digganteeg jëfe ndigal yi nga xeex ak moom mooy antivirus bi. Su ko defee rek logiciel sabru dal di mën a installé wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru asabru asabru ata na'lamul mujahidin ba ma xam kan ci yéen moo am antivirus bu ma dañ di leen examiné di leen examiné ba xam kan ci yéen moo amee antivirus antivirus ba saa bu virus bi bëggee ñëw ngir écrasé lu si selu sabroom mu jihaat ak moom xeex ak moom génne ko génne ko. Wala atax alayhi salatu wasalaam nee na kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa ana ajlisu bi. Mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci làmmiñu suñ borom tabaraka wa taala la waxe borom moo ni doomu aadama lépp lu mu jëf jëfama

lépp lu mu wax waxama, lépp lu mu def alalama. Mu ni dama aadama lenn rek la jëf jëfal ma ko man yàlla, xam ne yow mal xiyaam maa koy fayal sama bopp mooy koor. Xoolal mboolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi ngay def, defal nañ ko keneen ku dul yàlla. Mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yow jullit bi laa wax, defal nañ ko keneen ku dul yàlla. Lenn képp lañ mësta defal ku dul yàlla mooy koor. Koor rek lañ mësta defal ku dul yàlla. Waaye bu dee sujjóot booy julli di sujjóot, daanañ sujjootal ku dul yàlla. Booy jaamu daanañ jaamu ku dul yàlla. Laataak, uusaak, manaataak, saalisatul uxraak, jàng nga leen, jàng nga leen. Booy saraxe sarxeel nañ ku dul yàlla. Sarxeel nañ ku dul yàlla. Lenn képp lañ mësta defal yàlla mooy asawmu koor. Koor moom yàlla képp lañ ko mas a defal. Moo tax yàlla ni maa koy fayal sama bopp nee à nee sayidina Mouhamadou rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi noonu takku sànni ngeen baal bi. Nee à nee kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa anna aju subi. Doomu aadama lu mu def boppam la, boppam la ñeel, ndax defal nañ ko keneen ku dul man. Mën naa am sax bi ñu koy def ngistal tàbbi na ca. Waaye koor moom ku ko def te woor na nga war a woore, kenn taxul ku dul yàlla. Man yàlla maa tax, ginnaaw maa tax nag maa koy fayal sama bopp, maa koy fayal sama bopp. Kiif ak mar ñu sant jaxate xam nañ ko, ñu mettee nga defal ko kan? Yàlla subhanahu wa taala. Kiif ak mar leneen lu ñu kiif ak mar defal nañ ko keneen ku dul yàlla. Waaye kiif ak mar moom yàlla képp lañ ko mas a defal. Min tuloo yi sam si ilaa xuruu bi sam si yàlla rek tabaraka wa taxala. Kon jullit bi war naa profité ci xiifam googu ak maram googu mu am ci ngërëmal yàlla tabaraka wa taxala, te bañ cee wut ngërëmal nit ñi. Bañ cee wut ngërëmal nit ñi, ndax saa boo ci wutee ngërëmal nit ñi yaa ngi ngistal, te ngistal yàlla amu ci soxla tabaraka wa taxala. Ñu ngi def sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu junna, asiyaamu junna min annaar ka junnati ahadikum min alqitaal alayhi salaatu wa salaam. Nee na koor protection la, koor protection la ci jullit bi sa digganteeg safara. Koor safar pompier la boo xam ni dalay fayal sabara wira wala ëllëg naus billahi min annaar. Koor safar pompier la buy dox sa digganteeg safara wuy tàkk. Koor défense la buy dox sa digganteeg lépp lu jëm ci sa kaw. Mu ni maa ngi la koy misaal ci mu ngi mel ni xarekat boo xam ni dafa sol mbubum kongam, mbubum kong mooy mbub mu muy défendre jaas yi ak fett yi ak missile yi. Mu ni koor anti missile la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Koor anti missile la, saa bu la iblis sànnee missile bi la yóbbu safara rek anti missile am mooy koor. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Koor anti missile la ci kan? Ci ko def ngir yàlla. Koor anti missile la. Wala tax sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ni nii noonu la daan woore ngir bëgg tuyaaba, xam ni daana def li ñuy tudd sax wisaal, donte loolu nag ci moom rek la dagan, ci moom rek la dagan. Koor seexam bi ñuy tudde alquran, yàlla da koo seexale ak alquran ba moog alquran ñoo bokk même effet bu ñuy def ci doomu aadama, même effet moom koor. Yàlla da koo seexale ak alquran, ndax alquran ci koor la wàcc
ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sto jalla waye xol alquran li daraajam ri yalla xeexale nako koor balé alquran man koor man nako moy rammo fekk ko wara dem safara nga rammo ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanum yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasta'an lil abd yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasta'an lil abd yawm alqiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax neena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyamah duggal ko aljana ya tax sun serign bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demal nga wagn arafi wéru koor muni sahr ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox nit araf juroom ñetti araf muni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox set araf juroom ñaari araf muni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la buñ tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñi la bola ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran sun tuba neena yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñi la sétal fu la neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar sétil fenen fi mom yow bokko ci ñi fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abd sun tuba ne sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abd ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbi la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek naan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni naan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ñoo xamni waxa ñun ñoy wa kër Khadija wala ñoo sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñew mom tamit dal leen di rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci tim tabal ma yow ki ngay netti istiwaru Khadija mom da pregout mom pregout doko wax fi Khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow damono buñ ko nan Khadija masna tok ya rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija damono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu grafas
intenu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril massa nuyu nan yenen ti bi nuyu mujj subhanallah ya subhanallah yow kay manan nga ko ni khadija day karab ba muy testé expérience pour xam ndax muhammad ay jinné ko sadd wala bok malaika la gis expérience buñu jëkke extrapolaté moy def bopum neen pass mu soorom ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaaka la malaaka la malaaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaaka nga gis yow li nga gis du jinné de mu doon jinné bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaaka nga gis xolal ma doogu jigen ñom amna experience ci ni ndekete malaaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy du ko tay def ligéem nak bu da raqib ak atit du tay ñuy dund say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre jigen bi mel ni wara mel malaay malaayte yu koy garder dañ koy défendre dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytané yi diko défendre ci musiba yi jigen bi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek legi bo mbé ba nopi ni da jek bopum neen fessal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy nga bëgg am do mutati nan sasare kuma sasare yan la xuma ni ngeen koy tuddé ba muy tu sax bo mu du far jaara fa dem rewuma aliyas billah waliyas billah ñu malaka yo xamni lolou do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lolou do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wër waye da ci rawatu wëru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba dañuy sélal sollu jot ñun ñu wëru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot ma ngi leen di laaj fan ngeen gisagul jigéen ji faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñuy mur lepp aw gënaaw toy tar dess na la massa mur té nga mur sa bop bala ñu la mur toy tar dess na la massa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën ta té ñu mur la kenn té ñu nekk aduna bu ñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñoom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri Ramadan al mubarak borom ko faratal ci Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu gaday gi amé ñaari at ci Madinatul Munawwara ci wër yu ñu nek muy wëru sahban baba koora gi deggmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ñaarel ma ta sahru sahban kala sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad di bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi dégg ci sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ta ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at
النبي المنور عليه الصلاة والسلام. تلا آية القرآن بواتش لا آية القرآن يجا خم نيو دون واتش مكة بل مسالي نيو يا أيها الناس رجل نيو ين نيو جبلين باخلين ين نيو جملين يالا يسلين كو ين نيو رك نحن نيو نيو تبير يفر بي جم دارا جمول دارا نيو نيو تناسو يا أيها الناس يا أيها الناس waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatul aama day am ñun ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te deful li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir nabi fu muna wara doot wax ya ayu annas way luñu wax amanu lay wax ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu nga xamni misal donon yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko bëral wala man yeen wa daara ihya wa lumu din kon amna ñoy waxal kon ci misal bu jëkkoon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokkuñu alquran non la doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayu annas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñu baax la wax yeen ñi baax te bëgg lu baax te na ngo baax kutiba alaykumus siyam man yalla faratal na ci yeen koor motax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayu lisina amanu ya lisina amanu kutiba alaykum siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba baax legi faratal na ci yeen koor lutax yi ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen yi ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen lan lay tek yi bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yeen ya lisina amanu kutiba alaykum siyam yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba ala lisina min qablikum kon ni nako faratala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon len fi la'alakum tattaqun ku jaar ci yoonu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga li cay top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujju jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga farataal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan la am juroom fukkam juroom benn fukk sun borom ni ayaman ma'dudat yeeru koor di ay fan yu ñuy dong la ayaman mahdudat ay fan yu ñew kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yu ñew dong la ayaman mahdudat ay fan yu limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mo meuna jangale abistu jalla jalaluhu yeeru koor occasion la da bokku ci ay manfiatam ay manfahiyatam mom yeeru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci manfahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla
jokk ak yalla comme ni ngay jokk ak mudu mbay ci am téléphone nga jokk ak sa borom mon wéru koor da bok ci wéer yi nga xamni dalay may occasion nga mëna jokk ak sa borom bokku ni alu munu la alu rabbi suba jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man señ touba wéru koor téro damay jokkok sama borom par téléphone damay diyalé ak mom mu dekk ma am noppam ma diko diyé sama soxla ni nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lolou la señ touba wax bokk na ci man fahiyati sahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci dundu mon wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci dundu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplié wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ndariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkoona deggu ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen yé di leen war di leen delo ci lolu lu koy maye lu ko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan ni man señ touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nur diray moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def te moyas ci cheikh mustafa salih rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan gu nang ndax faydu rahman da nañ ko amé ci ñaan gu nang ñaan gu nang cheikh mustafa salih
xam xam bi won ci mom bu ñu jang ci téré ni rek ma yewu ko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajé ak ño xamni Seigne Touba leen liggéey do ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñi di la jangal waye yëmu ñu ta sa wajur yow Cheikh Mustapha Sall sa wajur kéro bam gané adina sa mam Cheikh Ahmadou Bamba mo jël aw kay bind ca Saliha jox ko ñu wax Cheikh Mohamed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisé sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisé luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fum dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah ñu raran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bu dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke ka zalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi len di netti ngam gum ando nak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt bëtam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam démé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dëkkam bu ñu wax bulel fa lañ ko fekk ñu ñatt do nga ne ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñu neew ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu neewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciébu kessé do ñu ci lay lek ciébu kessé rek waaw ñi sant jaxat rek sisé nañ ma bal waaw ak silla ciébu kessé rek dañuy waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fumu ko gis way bi yar ëpp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi tar ni suxet ko djub ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gise wajuri mané luma ko sant deuyit lolo tax mag ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu jëk ñe donc manam mu ñu bu ko waxati mu buna ma ne ko gañu mujjini kuddu ga yalla doon seddelé yu baxam ya kuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Mustapha Sall lolou ko yalla defal dafa am ben nitu yalla
bo xam dañ ko mësa posé question kenn ni tuba li suñu borom tabaarak wa ta'ala buñ ko laajé question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bi mu andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ne ah kay naam biñ ma laajé laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustafa sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla jegal te yeureum ko inshallah taala kon Seigne Modou sahu ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu buñu yalla maye occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yer yo xam duma jàngalé wa am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danaka waye wax na deug de conseil ko ko bëgg adina mom waw maflay mom amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale do na jariñ aji gem te ni ma koy faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni Seigne Modou amna ñu bëgg participer fa ilaha alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen addiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xamni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu la ñuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Seigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu la ko waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mu sax dina ko ci dog dara ji yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi ngi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkélal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dzalik serigne cheikh gion mom ak soxna may ñu leen di nuyu au passage momit comme nima leen ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbirum ñu ko wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna deynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna deynaba mo daan deglu emission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara
ni dara ji am jazakumullahu khair jazaihi ni ñaan sa borom nanguko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bind ak seen njabot ya hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre bu ma jumut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp di wax jissakum la waxe jissahi seigne dawdi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu opassas momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu ngi wañu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko señ morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal di ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khair jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu koy nuyu opposas ci melni soxna ñuuba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam busa ñass ak soxna mam busa geey momit tejon nako deegi fan yele ci gannaaw ndeysaan don na ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ku nekk wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di leen wax jazakumullahu khairu jaza fawatina serigne daara yi donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di wax jazakumullahu khairu jaza len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mané dama bëggoon wa france boy defati ñu and bu ñi sant sing diitu mu ma dem ma yabala mané ko diet man fooma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja alquran yonent bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jele ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu ak ndib wërsegal ñu taxé adina ak walakhira musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal mom tamit diko wax jazakumullahu khairu jazaihi tamit ci salika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñëw fi jamono bu nekk day ñëw ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jazakumullahu khairu jazaihi wallahi seen tiofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tiofel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndeysaan dañ lay sop bu duñ la ñeega xol ndeysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndeysaan di na ñun jëf seen mbax la rek man koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne ngay baye fall rek bi may wo fi fekk boba yaram nga xawa libbe mané ko nit dimbi la rek bo bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy woni dana met mané ko buñ ko yegg rek dimbilé ma rek buñ ko yegg mom bu yegge ni daga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sëñ mor ndeng ñu koy nuyu opassas momit gën nañ ko déggi ci rak bi may dem daru muhti di jaale ji cheikh basir antanyam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem nokay jali suñu xarit ba serigne mahmadam li ñu tollu fofu la kay wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko
naaj bi tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti nak mo tay ma jaar fa waye serigne mor ni lay baye xel yow ak sarak serigne ngagn ni nek fi dakar di len wax jasakumullahu khair jasaihi di ñaanal serigne bassirou anta sun borom doli ko ñeegal ak yermane te wonale ko mam cerne wa fatim mbacke mak ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans nga diko jité nit ni lolu seigne bu dara ni ni mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam cheikh rahim fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu murid bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbele tim ni bata kanam dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayu ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de bu yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu len ubbu barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def Mam Cheikh Rahima Fall da melni mom bako yalla di bind pour Seigne Touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax pour Seigne Touba jaxle rek mom la koy sant Mam Cheikh Rahima Fall lu Seigne Touba jaxle rek bagn nan kenn munu ko rek muni santal Cheikh bro bu Cheikh ru ñewé day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de ñu and bi yag na xam nga ñu ko fay faral di wax ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax Baye Fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutu bëgg nga leen waxuma julit ni même ñi nga xam duñu ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kuyer bo xamni boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jef ci sante gi ma sante kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek ba ma ne la mbir ma ngi ni way li ku ko beggul ku kay xass ko ni dala ko añane rek way beug nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko beug yalla len yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla len yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla len yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagal murid sagal tariqatu muridiyya ci adina yalla len ko yalla sagale non yowmal khiyam yalla ngeen doon sagal cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyi yal na ngeen doon sagup cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yal na len yalla sagale non yowmal khiyam jazakumullahu khair jazai seigne moudou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

déedéet bu ko jigéen ji déggee mën na cee doxe dogoog yow addina ak àlaxira. Te it moom mu ngay laaye biit loolu du sag laaye biir sa digganteeg moom. Wutal ko solution ñaax ko dénk ko ñu ko gënal a muñ. Kazalika jigéen ji ñëw day loola di sàkku ci yow nga laaye ko biir diggam ak borom këram. Borom këram daa tere réer ba dëkk ma tere réer daa tere réer ba dëkk ma tere réer mu ñëw di la wax si nga naan ko tasal boo tasee moromam takk la kii dooy fonto déedéet du noonu du noonu. Ak diinu ak nasia laaye ko biir ne ko yokk la muñ rek dana la góor góorlu rek seetal ba xam fexeel ba gëstu ñu muy làqut di leen seeti ñu muy làqut di leen seeti fexeel a xool seen comportement ñoom ba xam ni ñu mel. Comportement boobee bu ko diine ba nit nga xam ni loola dong la sa borom kër di wuti foofa nga fexee mel noonu ci kanamoon bu ko diine ba nit bu ko diine ba nit wolof njaay danay faral di léebu ne bakkan jàmm la bëgg bu ko mënee am. Waaw waaw bakkan jàmm la bëgg bu ko mënee am. Bu fekkee ni yow jamono bi ngay surnaale wu da nga daan def ba def luñ la sëntut da nga daan def ba def luñ la sëntut léegi nag am nga place amboosé nañ la nga ni faax lu suñ Moudou Mbaye Thiam wàccee nga ni sa doom dangal jox ko añ bi mayal sa bàyyi ndox jox ko añ bi jottali ko añ bi ma ndax añ bi sax tàng na déedéet jógalal sa bopp jógalal sa bopp. Addiima an nasia na nga ko laaye biir moom soxna soosu di la diis problème di gëm ak borom këram laaye ko biir mu gën a góor góorlu gën a soq jamam ba nitti nag gën a yaatu te wàññi fiiraangeem bu fekkee dafa fiir nga wax ko daal wax ñu woo xam ni dana tax xelam dellu si mu dellu siwaat xelam toog continue ab sëyam. Waaye boo ko ne góor ñi bari nañ laaye woo ko biir laaye woo ko biir kat laaye woo ko biir laaye woo ko biir rawatina ndey rawatina ndey sa doom bàyyi ko kër borom këram ñëw sa kër ñu la yaay daal man sonn naa diw lii diw laa diw lii diw laa nga ne ko diw day dof doflu toogal fi dem ñëw maa ko gën a dof ngeen ànd di dof sëy ba yam fa ngeen ànd di dof sëy ba yam fa fekk yaay li ko waroon du loolu bàyyi li ko waroon du loolu xam nga li leen waroon may ko ndox mu sedd mu naan diw naa mu ni safaru bon wi day safaru bon wi kii sa jëkkër ji bon wi naa moom moo gën safaru baax li yow xas nga tàbbi ci mbir ñii ba noppi xanaa gisoo man nii sa ndey lay li ma daj sa kër bàyyi doo ko daj fa nga nekk te ngaa góor góorlu mën di xam nga ni ñun rek a tax nga juddoo ci sa rontaan ci bàyyi waaye su ma muñul woon doo fi juddoo daal di daw ci boutique ba leb fa liibarub saaku saabu fukki bërëmi jar taasub kafe ëmbal ko ni ko ay cee dalal dem bu kenn yëg ni ñëwoon nga fi nag bu kenn yëg ni dangaa mer ba ñëw fi mag ñi day noonu lañ daan sàkkule seeni doom barke noonu lañ daan def ba seeni doom am barke nga xam ne da ngay gis mag mu bi jaaw daal ni bi laay buru woon ak sama yaay kon de sëy bi duma fi bi jaawee ay buru woon ak saa bàyyi kon de sëy bi duma fi bi jaawee waaye ndey yi léegi moom da ngay ñëw rek wax saw naqar kenn xamul sax nu mu demee balaa xam nu mu demee xam nga lu muy jëkk a waxal ah diw day dof doflu dana xam ni man joxuma ko mbaam bu ñu maa ko gën a dof ngeen ànd di dof sëy ba yam fa sëy ba yam fa ak diinu ak nasia laaye ko biir li nga dund kër bàyyam ba jur ko fi laaye ko biir rek li nga dund ci ay problème kër bàyyam ba xëy jur ko fi soo ko laayee biir dana fa toog ba jur fa lu ni même su ko defee ni say problème jeexe ay problème noonu lay jeexe kon laaye ko biir kon bu fekkente ni jigéen bii sëy dafa ñëw di sàkku ci yow di ñaxtu ngir di gëm ak borom këram déedéet baatu tasal bu mu fa jib waxtaan ak moom ak diinu ak nasia

waaye dem mukk ci ñam. Loolu mooy bàyyi ngir yàlla, loolu mooy bàyyi ngir yàlla. Ay sunnaam moom koor ñett rekk la, sunna yi koor. Benn sunna bu njëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool, mooy tahjilu naal futur. Tahjilu naal futur gaaw a dog, loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci, ak Siiseek Samb d'accord nañ ci loolu moom gaaw a dog. Loolu ci sunna yi koor la bokk. Mu xam naa sunna yi leen di gënal farata yi sax. Tahjilu naa al futur. Moo tax sëñ tubaa ne ah am nañu sant jaxate de, waaye bu may wax gaaw a dogit nag, bu may wax gaaw a dogit nag kat ñun baxdil xuruub di ngeen xaar ba jant sox. Di ñan ñu sant jaxate ak Siiseek Samb ñooñu la sëñ tubaa ni nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw a dog, waaye nag ah loo gaaw gaaw a dog na nga xaar ba jant sox nag, nga xaar ba jant sox. Mu ñaareel bi xam naa ñu d'accord nañ ci mooy yéex a xëdd. Wasaani taxiru suhur, waaye si mu ni laylan de laylan laylan yéex a xëdd. Loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di xar garaaw, mën nañ laa bàyyi daal nga yéex, waaye nag loo yéex yéex a xëdd ah xaar ba jant fenk de, na doon ci guddi gi de, doon ci guddi gi. Kon ñaari sunnaa ngoom, bi ko ñetteel mooy kafu lisaani xawlan, kafu lisaani xawlan. Ah buñ ñee tiyee saw laam ñu ci wax jan wax, jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la, laa faayida la xawlan, laa faayida la wax joo amul njariñ. Jan du xëy rek koor fecc si géem yi rek bañ wax ba nga jant sa déedéet, mooy wax ju amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg, bu la ca kenn dégg. Noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw kasaw, nee na na nga ko remplacé sant yàlla, baa nga remplacé ko baatu istighfar mbaa baatu salaat ala nit bi. Mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la, mel subhanallah ay waay loolu ñu ko nit mane waay ay waay subhanallah. Boo demee sax day jiw man ay diw lim def ay marché ba ay diw lim, mu ne yow nekk fari naan subhanallah ci ay waay ji loolu ñu ko nit mane sub, waaye yow bu ca dugg, yow bu ca boole sa bopp bu ca dugg mel subhanallah ay waay loolu ñu ko mane, wala allahu akbar ah moom mbir di rëy na. Loolu lay tekki bi allahu akbar mooy ndaw mbir mu rëy, ndaw mbir mu rëy. Lu mu mën wax yow tuddal baati yàlla yi rek tu yàlla yi wa ila nga naan sallallahu ala muhammad ñu remplacé ko ginnaaw li muy wax amul njariñ, remplacé ko loolu yow, remplacé ko loolu. Cheikhu Bamba nee na wa kullu man saama an rasail fa innahu yuftiru bil fadail, képp koo xam ni góor góorlu na ba woor ci wax yu bon yi. Ndax ni ñuy woore ci ñàkk lekk ak ñàkk naan noonu la ñuy woore ci wax ju bon, nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp. Sëñ Touba nee na ku ko def bu dog jotee ëllëg yàlla dana la dogale kaay dugg àjjana. La ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kaay dugg àjjana. Yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi, wax yu ñaaw yi. Ah lii di waral nañ ko traduire en français, traduire ko anglais, espagnol, mboolem loxo yi, tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi lañuy ndékkee, deru gor ñi lañuy añee, deru gor ñi lañuy reere, deru gor ñi lañuy deseeree. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata, wallahi waral nañ leen a traduire lii. Wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail, képp koo xam ni téye nga sa làmmiñ ci deri gor ñi. Mu ne yow man xiyaam li la yàlla di dogale boo fexee ba woor ci dori deri gor ñi, yàlla da lay dogale kaay dugg àjjana. Bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi, deri gor ñi gaa yi deri gor yi li ñu moom la ñuy xëdde, deri gor yi moom la ñuy xëdde ci réseaux sociaux yi. Deri gor yi
mom la gaay di ndo.

0: fal leen ci safara niñ tàmbalee ci Abu Talib. Abu Talib daf daan defaandal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko aar fuñ nar a yàqu deram mu taxaw, fuñ nar a jële bakkanam mu taxaw. Bu doon jamono bi buñ ko daje buñ ko naree tëj kaso mooy taxaw jël ay avocat defaandar ko ba dugg bu waat wakaal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fitwa ak njàmbaar ga tax na jamono bu nekk ñu bëgg koo rey, jamono bu nekk ñu bëgg koo jàpp dugal kaso, waaye sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël benn ful avocat ñu di ko defandal te du julit de, du julit ab yëfër la. Bi yàlla dogalee mu faatu, xam ngeen ni wolof njaay nee na nit ñi duñ bàyyi weer ci benn fan. Bi Abu Talib faatoo, benn waaye dafa ñëw ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yéen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu baax dara yowmal xiyam. Waa maa ngi lay laaj, sa bàyyi boobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba doo dugg kaso, saa buñ la naree dugal kaso mu taxaw, saa buñ naree jël sa bakkan bi mu taxaw. Waa léegi bi muy dee deeyaaliwut l'islaam, te yéen nee ngeen ku deewut ci l'islaam safara nga jëm. Waa léegi dama lay laaj, sa bàyyi boobu loo ko jariñ? Yonent bi ni ko la ilaha illallah, ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko. Mu ne gis nga bi mu faatoo suñ borom da ko yóbbu ca lëgg-lëggi safara, mooy ca ndéttal safara. Mu naa mu ne falaa ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp-tepp li, mooy bu doon géej ma indi ko ba ci tefas bi. Mu ne gis nga fi may wax ak yow, mu naa mu ne kati tànk yi dong mooy yëg tàngaayu safara, yaram wi ci des lépp sooy naa ko ci safara. Ah, defal waa ju baax am na njariñ de, defal waa ju baax am na njariñ. Mu ne yaram wi ci des lépp sooy naa ko ci safara, boobu mooy benn. Nañ dem ci Abu Lahab ulama wu haqiqa mooy borom xam-xam yi yàlla may basira, ñoo gis Abu Lahab ci gént ni ko kayfa xaaluk kayfa asbah. Waaye Abu Lahab luy sa mbir, mu ne xawa dee rek bañ gi ma bañoon rasulullah yóbbe na ma xawa dee, moo tax billahi ku bañ ñitu yàlla gisuma la mbaaw. Mu ne bañ gi ma bañoon Muhammad yóbbe na ma yàlla samañ ma ci safara. Mu ne benn bis dong la ma yàlla di may jàmm, benn bis dong ci bis yi. Ñu ne ko ban bis? Mu ne bisu gàmm bi yonent bi juddoo, ñu xibaar ma ko ma kontaan ci ba goreel ca sama jàmm. Bis boobu dong mooy def bu ñëwee yàlla baal ma tuuti, may ma tuuti, ma ne haa Allahu akbar. Benn bis boobu dong moom la am ci lu may noppalu ci safara, benn bis boobu. Yeneen bi ci yëpp ci safara lay yendu di ca fanaan, te bàyyi la ci yonent bi de alayhi salaatu wassalaam, bàyyi la ci yonent bi de alayhi salaatu wassalaam. Waa ju baax saa bu feeñee ay bokkam ay jëkk a lànk, ay bokkam ñooy jëkk a lànk mbaax gi ci moom, li yàlla def ci moom ay bokkam ay jëkk a lànk. Buñ lànkee ba guy desatul ci cëgg, wala cëgg desatul ci guy, ñu door ne ay la yéwén. Ñete yàlla nar a yërëm ñëw ni ca cabax, ña yàlla nar te yërëm nag toog di seetaan rek. Noonu la yàlla bindee àddina. Suñ borom nee na ci alquran rabbi sutwa jalla jalaaluhu, nee na man yasfax safaatan xasana yakun lahu nasibun minha. Ngeen baal ma. Suñ borom neen rabbi sutwa jalla jalaaluhu man yasfax safaatan xasana yakun lahu nasibun minha. Suñ borom neen ku yàlla defal tawfiix nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu walliw bu xonk nga weexal ko, mu ne ah mu ni yakun lahu nasibun minha, ndaw daraja ju rëy ëllëg yowmal xiyam, ba tuwali bu xam nga wéxal ko wallahi waxtane na fi batay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal ba tuwali waxon na len amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbake bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu len wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobbe wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo len gën ëpp len dara ja ëpp len xam xam ëpp len mbolo fu ko jëlé ci wéxal batu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla maye ngay pemti pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko kuna mani ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jitul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business te bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga koppati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw pojom ba nan tatu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yolo le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima beug wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yengutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yengu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xod lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako na mu ni ñi rafetal do nga la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak min al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu bax ñoñu la jaglél sama yërmëne ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yërmëne man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdim waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serign bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wa sur khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña gañu défaru ña sun borom ne señ tuba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla mune mbuté yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu ngir jëmi yalla bul liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la señ ci dañu tok muy dox señ tuba neena bu leen deglu señ ci yaq rew mi señ tuba neena bu leen deglu waqdimhum waqdimhum lillahi gis nga lillahi de lillahi do nga ci am ñariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am ñariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay digal serigne sosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen e waaye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori la wallu bu borom faggu ak wallu wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofum mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba tek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootuko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waji ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bim joté ndox mi légui kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot kenen ko mar man na la may nan nga naan kenen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa juddu walé wilaya koku la misalé won ni ni ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañiko fim nek rek lay ne du yok du wañiko dex gi du yok du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pek ko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biir mu soppi la geej mom lu dugg ci biir mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biir mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne musa ka ne walli day walle sang day sangé ci musaka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu buñ lañ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll buñ nané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina
1: waaw yalla xamna ko Baysam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna Ndey Wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nekk ceebu jeun legi xalé yi wax ceebu jeun penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeune ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa ne won ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de man fete ki ye mo gëna ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ni ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfur ghufira allah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank dank ci yeb suk ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan sëriñ ci li sëriñ ci la yalla du maye di nangu señ tuba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa jax mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën nako baña bokkal ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismullah al-ahsam lañuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahi ilahi

0: kon al barakatu lil mutabarikin. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kala bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reere yow mal xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew danañ ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëg yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa contane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gental Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen Imam Shafi waxnako Imam Ahmad Anbal de muniko lu mu wax mun mom kay jignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi door ko simi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khalifa day naan desal jox la ngani waawu tour ba nga tek ko fofa ba weñe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café joxam luum ci djublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru may ko bolé na nak baynal kaas wu ñun rek yalna yalla dolli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bamba neena fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran innama yahsala min ibadihi ulama sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëf wul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ca man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفي خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس مات مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena ker ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena ker ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakarou seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsu ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jàr baatam lañ dañu ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masali ga ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko temeri jinni mu deloko dana u bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko te ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia d'accord ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liguey fayla 5 millions 500 sharia d'accord ci deugnu munima ah waw moné man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dako xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jere jeuf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxu ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masaram tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonnati day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonnati wala ci lamiñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonnati bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala ma tax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mo sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaje ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aaje sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aaje yow xam nga yalla mom aaje jëm dox dana faju yow nak man nga dox aaje te du faju sax waye yalla aaje jëm dox mu faju waaw kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi adi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olié ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene koko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuya bay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene ju rafet joju inna ma ahmalu bindiyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppaléwul borom dërëm bi lu toll ni tuyaaba ci deedeew wex lu tax yéene ja sell yéene ja sell sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jaamam li fi ak jaam baangi kër kër yi di sonu di dimbele mbokum jaamam mu am soxla wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nitu yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diem rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula la alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne Bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leej événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Saliw ak digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Fallou digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn muru ko sétal di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop Seigne Touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu Seigne Touba yow même bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may baati ñepp xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykumus salam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal boudé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci njariim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé aptène dañi goor go xamni dem na ci téenu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu téenu jigen ñi dem ci téenu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waaw kay téré loola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len seigne touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xam na mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga fajj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسم الله لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ni ko xamul mom lañ daan wax babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba boole won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dalal alquran bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowma qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junjii fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu nangu ñi ngay junjii fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh limu wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal ki segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yek ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki adu ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lotax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram seigne touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax seigne touba ni yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara dara dara dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qawmi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamonante yonti yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk bax ci asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamle doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy domi makhureje geey nak ibra geey ko jur ñu ne ah makhureje geey men ah kon ki jarna teral kon kay ki jarna teral ñom non lañuy xamle ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira ba bamuy xamle yonte yalla Musa neewul Musa moy domi diiw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu baax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenter yent yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fanano ko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bi ñu ñeeku fi nan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Senegal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Senegal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Senegal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu tak ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna khala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangum mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñun nangum mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Senegal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy résultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yow nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni minal mukarrimin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa'ilihi lolla yanan sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi yanan sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp lu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyama juni tol muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñing gëna jaxassol moy nit yi wa adina yi ñi bëru ci seenu bokk di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw naam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fu duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajoju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi cotiser gaay ñi cotiser gaay lañuy waxa kuma cotiser lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fe nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teugue fu muy nangame manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier

ñu bari fi ñuy natte muy nitu yàlla mooy ku bari mbooloo. Ñoom ñu bari foofu la ñuy natte nitu yàlla, ku bari mbooloo, ku ami taalibe, ku nangam, ku nangam. Déedéet sëñ Tuba nee na isbaana jahran annama suyuuqu asa samaanu jullu umfuqoo. Sëñ Tuba nee na bari na sëriñ soo fi dégg ñu yor mbooloo mu dul jeex, mu naa mu ne ay fiiri tàcc lañ, fiiri tàcc, fiiru tàcc, xam ngeen ko de, ñun dongay xam nañ fiiru tàcc. Waaw fiiru tàcc dañ daan fiir ay jinax, ñu fiir gu mag boo xam ne boo bëggee jàpp lëg moom ngay yóbbu, bokkut ak fiir gi ngay jàppe jinax. Sëñ Tuba nee na bari na ci sëriñ si ñoo xam ni mbooloo mu bari mañ àndal, mu naa mu ne du lenn lul ak fiir dong, ak fiir rekk la, ak fiir la. Seytaane ku ëpp mbooloo la anatullahi alayhi, seytaane ku ëpp mbooloo. Isbaana jahran annama suyuuq hadha zaman jullu umfuqoo, loolu la sëñ Tuba wax ci masaarikul jinaan. Jamono yonente salaa alai salaam du déggoon, déggoon ngeen benn waaye bu ñuy wax musaylamatul kazab bi daxwati nubuwa, musaylamatul kazab bi daxwati nubuwa, du déggoon ngeen ko. Mooy waa joo xam ni, waa joo xam ni dafa nekk benn phénomène bu xëy rek feeñ ci jamono yonente salaa alai salaam, ni yonente laa man maay ku sin ki, man maay ku sell ki, di jéem a dëwee yonente bi salaa alai wasalama, di jéem a akraase yonente bi salaa alai wasalam ak ay saxaabaam moom ak ñim àndal. Mooy li xew rek gaa yi ñëw rek bëgg a écraser suñu sëriñ si, ni duñu dara, selluñu, selluñu. Mooy li xew suñu jamono rek, jamono firi na ko, jarul ma ci sori, jamono firi na ko. Mooy li xew suñu jamono bii, ñu ni suñu sëriñ si du dara, dewye leen. Ñoom dañoo toog muy dox, lu ngeen leen jox, ñoo leen dàq oto, ñoo leen dàq kër, di nappaaji seen jeeg yi, ngeen baal ma ci kàddu gi par ci par là. Subhanallah, subhanallah. Yonante alayhi salaam dañoo gën sëriñ si, te dañoo yoroon ni soxna comme ñëpp, dañoo gën sëriñ si. Yonante alayhi salaam dañ leen daan jox addiya comme ñu ñu joxe sëriñ si, ñu di ko delloo ci yàlla comme yonante. Moo ne sëriñ si tax ñu naan ay sëriñ. Léegi yow bu fekkee da ngaa gis sëriñ boo xam ne jugut, waaye bu ko tuddee sëriñ, yow yaa ko tuddee sëriñ rek, waaye moom moog musaylamatul kasaab ñoo bokk yam, moog ki Sëñ Tuba daal ak fiir la ñoo bokk yam. Yàlla bind noonu jamono, yàlla day jaxase lu baax ak lu bon, maanaam da leen di dendale laa bëgg a wax, ngir ñi nga xam ne lu baax leen tax a jóg te ñu ràññee, ñoom danañ dajeeg lu baax la, jàpp lu baax la. Ñi nga xam ne nag moom bu ñu demee ci ku baax ci danañ ko gàllankoor, mu boole li nag seytaane faral naa koy wax wëlliw. Léeg-léegi mu seexal nit, maanaam mu wakil nit laa bëgg a wax, wakil, ndax bu ma ko tuddee seex mën naa am ñeneen gise ko neneen, waaye dama ni wëlliw. Léeg-léeg mu wakil nit dara, lu mu koy wakil wëlliw bi day xam ni mbooloo mi koy dëgmal am na ci ñoom ñoo xam ni mënuñoo jaar fenn ba texe, te moom bu ñu ajoo ci moom danañ ko indil ay jafe-jafe gàllankoori addina. Mu wakil ko beneen waay, mu wakil ko beneen waay, giseeg waaja rek tufli ko lor rek mbooloo moomi nara texee di daw jëm ca waaja, nga xam ni boo liggéeyoo mal xeam ñoom ak waaja la, waaye moom yoonam nekku ci, wakil na leen ko, génn na ci. Loolu wàllu da koy def, wàllu da koy def. Léeg-léeg wàllu mbooloo daw dëgmal ko mu xam ni ñii naruñoo texe ci loxoom, mu wakil ko keneen, génn ci, génn ci. Mbooloo moom nga xam ni dañoo naroon a texee di ba topp musaylamatul kasaab, yonent bi wakil wakil ko musaylamatul kasaab, yonent bi wakil ko ko. Kon loolu du lu bees. Fii ngeen déggoon bi yoonu murid di doog a débité, ñu ni yoonu murid tàkk-tàkkal mboob la xoyi kamaj anamu, ba léegi mi ngi bëx-bëxi de, saa bu xëy day gën a bëx-bëxi, ba léegi day gën a bëx-bëxi. Jabilisation boobu nag ba léegi du deñ gaa yi di ko def. Lu ko waral al asadu añaan, añaan. Sëñ Tuba firil nañu añaan li muy jural borom. Nee na isil asudu laysa sa intifaayi bi fadli man aasara bi tibaayi. Sëñ Tuba nee na waaju añaan te mooy mutakabir bi ma doon wax, ku arrogant ki, nit ku arrogant foo ko fekk. Sëñ Tuba nee na du jariñu ci kum dajal jamono, nitu yàlla bu mu dajal jamono munu caa jariñu. Mu ni ko lu tax? Mu ne kañaan ngaa ko koy xañ. Nit ku arrogant nee na du mën a jariñu ci niti waa jamono mukk,
nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan ga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko ko xagn lum ñak rek serigne sa ko ko xagn mu ne motax du meuna taxé ci ñom mu du meuna jariñu ci ñom mu yasil asud laysa sa intifai bi fadli man asara bitiba waju añaan nit ko araga mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla be te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añane ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adi fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal ta sallallahu alayhi wasallam kaddom rawnako ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliards jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonenti bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na ma ni bis ni tay mënu to ko def luko naqari Ousmane yalla neena mënu to ko def luko naqari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm do to ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekkul ma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekkul ma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja bam mané waw dama bëggoon ma ak yow
légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diiw légui suko défé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenté ak yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kéra buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Serigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kérok sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé yi ni len ay way yeen talibé yi té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag dama bu ma joomul jamone Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko saxa xam waye dama ni baye bo nga xamni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nar wa kabadal waral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا مو بيس بين تي تي وي با يالا جيل سيرات غاتي كو تي كو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko weural ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla mi def ben groupe yalla neen acci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom
yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yonu aljana seigne touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lolu lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako adiyé jitu na adiyé jitu joxel adiyé bu nuppi doga jamm sante ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siare sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko adiyé dédét na adiyé ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga choofor lo won fele di sakku ndimbal serign bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissal ñi ni len cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du tiwawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am nañu xani mom ab jinni dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne nangay minni wala serigne bi ni ko soxal wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wala yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé
té mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bëri goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo benn bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man do wara jégué xuma 300 000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addi ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delowat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane ku yalla defal xewal dana am ñu lako añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug señ mourou waxtanu jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba juri ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al bustami abou yusuf al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñibisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyere ni ko waw garal ma sama yereen bi mu ñu aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu ne ko def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyere ba faatu ñuy denc teyere bi biñuy denc teyere bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyer bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gërem biko malaka yi nare mbugal munkir ak nakir ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi niko tay nga diede yow ndeke am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bako loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim ximiliko geud waaji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munuma ko bind nga nan waaji momit tak fi do rek niko wa abou yusuf sembu mi kulako garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mumi xelam dem ci waaji muni ah sun borom niko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bim wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi ni ma defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla akob yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut lenena sel lenena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko
ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñu ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllegé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jam ñi moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi ci di len jéglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciul ni ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi barakati alquranil karim ko bi jaay sey khadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ko non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame diallo moy ñu rebe senegal woma telephone bëggone ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yene ji yépp xam nañ ko kon di leen ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng jom mi nga xamni tuduna ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam parce que lu jégué juromiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wërse bu nopi lay lay ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lay la ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali te man yorumako te man lañ koy dis rawati ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bama ko woyé wax ko fa saasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jasaakum la waxe jasaayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé do nga yëpp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko andil yow dama xotil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxe won korite yi wéso tous ki wéso yëpp da ngay gis dalélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

do am jam adina do ko am alakhirah xol bu sedd do ko fatu walé xol bu sedd do ko fatu walé yalla xam nako bu la yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewalé lutax da saga wali wu yalla yom ci yalla Musa da saga wali wu yalla inna waliyallahu alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni seen intérêt personnel tax ñu di leen wax di leen jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara du ci deug seen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fi ñay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddogun sax booba ñun suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talbi bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbani yuni ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutuwa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin mooy ñi sant jaxate danañ bàyyi lekk bàyyi naan rek waaye ci deri gor yi wala siise wa mba sàmb boog aw gaay daal waaw ci deri gor yi li ñuy xëy di ci gont ñoom ñooñu ay ramadaniyina lañ waaye duñ ay rabbaniyina duñ ay rabbaniyina sëñ Modou waxtaanu di xaajut xaajaatu waaye nu taxawlu foofu ah ku baax ki nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taax ñu ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yu masaane ñëw daana ko saddal ay bëyit yaa xayra day fi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada mukarriman bi qira'ati hati wa sanad balma dal nañ ko yalla fayal bu wéru koor masana teru lol la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu Modou ay wa nañ ko waxe won sanku waaye man da xam naa est ce que man dina am casque bu ma amé retour pour bu ngeen ni woote xaaral ma jéema sensé casque ba xam inshallahu taala su ko defee suñ Modou ku bëgg a participer niñ ko waxe sànq ñu toog ay quelques minutes rek xam naa li ma war na def ci majalis bi ma jox leen ko rek jógee ñu jéema seet ba xam inshallah dafee kon bëgg a woote rek mën ngaa woo suñ Modou Mbaye Thiam inshallah taala ara ma xool ba xam ndax dina am retour

tiene Dios es la digita que tiene aquí el Corán digita أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيو كي ليفا ييغا خامني ньо نيك تي جتاي بي دي لين ñaanal di sakku ci yeen ñaan li ndokkel suñu wolere yi ñu fekk di Cheikh Habib Gueye delu di ndokkel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xamni amna ko ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran al karim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ñoo xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkoon te moy logique def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci logique lix bi mu deme ci logique lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci lusigam ta la sahabatul kiram andon fekk benn way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tuflilen tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam bu la jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi di waxtanam waye dañu ko mësa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bi mu wacce téré bi ci yoonu ci Allah Muhammad alayhi salatu wassalam daf no wax ni yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gañi ni len innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura tijaratan lan tabura waxal ma sama jam ñi nga xamni sen objectif sen volonté sen bëgg bëgg sen himma du dara luddul tereb yalla bi diko jang ak jangalante bu waxtu julli joté ñu jox yalla limu mom lu leen yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñoo ñu ni leen seen commerce seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura alquran ni koy xeyal diko gontul ni ngi yegg ci mustawa wu ci xetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tiranga yi xol la jo xamni fo len fekk ni ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko
bokut ak luxe bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñooñu nga xamne ñom seen luxe ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngeen di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek luxe materiel bi nga ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jéx da nga ci yonné rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka luxe bobu nga xamni luxe matériel la bula alquran indil luxe bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko luxe xol bi la indi won te moy alquran ay sa adina moy sa alakhirah waye amna luxe bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta bora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borama len tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salih mbake ñom ndax yalla teral na leen adina te dana leen teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغ ولا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex gudde ak beccëk minhum salimu li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimu li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari indil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an ko nan yalla nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarawul len ko nagn am luñu julle rek gis way tur bu jël dom yobbu ca daara ja jox serign daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am tuti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii
alquran bëcc ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté amna sëriñ daara yo xane buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tejj leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji sun borom ni ñoo ni moy ñi nga xane man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamne dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamne lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak nim tollu yalla ni ñim na ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla do am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko moy ñu dal di jog ñomit ni ah internet ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu dem alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niw doley ñoñu jox alquran ñun doomi way niw doley nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa bay amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñene nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téréb yalla bi téréb yalla bi mbolam luñuy taskiya doom adama téréb yalla bi moko gëna man luñuy fossone doom adama téréb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fossone doom adama yi
te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëlëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax nga ngay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul qur'an nante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yonante bi di len gende ko xelam ni nga rete lix bi nga xamni mom la keur abo jahlin am abo lahab ñom abo talib ñom seen keur yo yi nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik bil lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya wasafa tusalun ah yow muhammad yaay gendiku nan keur gu lixi jek auto bu lixi bi te ma jox la li geun xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masoulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mon alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci kon bi ni muy gisé sa wërseuk guddi laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisub magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa masoulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay néna dom fu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa kon bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daar delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngi may alak lo koñ ba day daara nga fa donga ya ngay jang su tire bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom la wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tire bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal

la ma yàlla dugal. Dara mënalatu ko dara, kenn mënatu koo sëlbu, kenn mënatu koo raddu, kenn mënatu koo, kenn mënatu koo. Lu tax yàlla dugal na ko ci biir saatu samat. Sëñ Touba nee na loolu maa ngi ko amee ci téere bi yàlla bii di alquran alkarim. Mu ne yemu ci alquran daa mujj nekk sama pakk bi may defaandal, nga xam ne kenn du ma fekk ci luñ may yedde. Mu ne alquran ma defal loolu. Mu ne weesu naa loolu, alquran moo dem ba dindi ci man tawat, léegi dootuma tawat far. Jàngoro daa jaar nii ma jaar nii radiallahu taala anhu. Mu ne innani ustu bil ilaa'i al mu'in min jammi al asaar wa kulli in saarifan immati li rabbi tahala raajiyan saxsayu. Mu ne raajiyan saxyahu bi ma'in ma'in. Mu ne man sëñ Touba làq naa ci sama borom tabaraka taala lépp loo xam ni dana fekk lor ju jub jëm si ci doomu aadama. Man sëñ Touba sama borom ci boppam moo ma defal ma làq ci moom ba lépp luy xeetu lor du jëm si ci man. Mu ne waaye yi mu ci nag gannaaw ba nga xamee ni yëkkati naa sama itte jëmee ci sama borom mi nga xam ni moom rek mooy sama yaakaar, ca la ma nandale ca xeeti naan ya nga xam ni ca la ñuy nandal anbiya aw yeeg mursaluuna yi. Mu ne maasikan bil kitaabi maska dariri bi yaddil xaaidil basiril muini. Jamono boobee nag dara muyu ma loolu lu dul ngoy gu ma ngoy ci alquran. Maasikan bil kitaabi maska darir. Mënoon naa wax la mu waxoon ci jaawartu rek. Bu ne woon axastu bil kitaab, axastu foo ko dégg rek li nga jàpp boo jaaxlee wàcci ko, boo sonnee wàcci ko, bu la la jëlee nga wàcci ko. Moo tax mu ne axastu min duniyaahu saadilil jinaan. Yàgg da koy ba, waaye xoolal fii tamasaktu la jëfandikoo. Mooy loo xam ni boo ci ngoyee jaaxle du tax nga wàcci ko, bakkan bu rot du tax nga wàcci ko, dara du tax nga wàcci ko. Mu ne maa ngi mel ni silma xasuy nekk ci kaw pont tiim géej, njàccaar bi di ma wommat, njàccaar bu tiim géej yéeg ci kaw pont, ñu jox ko yag li mu tiyee moom silma xasi, njàccaar si di ko wommat. Yuuxu du tax mu bàyyi bant bi, dóor kum talaata du tax mu ba ko, amul dara lu koy gaar lu tax mu bàyyi bant bi, ndax xam na ni bu bàyyee bant bi ci géej gi la jëm. Sëñ Touba ni noonu laa ngooyee ci alquran, maasikan bil kitaabi maska darari. Noonu laa ngooyee ci alquran radiallahu taala anhu. Léeg-léeg nga dégg murid bu ne ak a neexoon rek ma xam li sëñ Touba bëgg bu ma cay xëyee ko gont. Sëñ Touba waxal na ko boppam, da ngeen ma baal maa ngi koy jégglu sama borom, yàlla seede na ko. Dama daan toog ba yàgg ma wicc sama bopp ni bu ma sañoon sëñ Touba lay jamononteel lëggéeyal ko faatu ci kanamam, mu sangal ma boppam, suulal ma boppam. Loolu xaal la bu ma daan dikkal. Benn bis ma war a xëy dem jàngale ji ci benn école, xaal bi dikkal ma. Bi may dox ci yoon yi ma dajeeg benn xaleel mu yor genn xasiida daw dogale ma ni ma kay ma jaay la xasida gi. Ma ne ko ñaata? Kumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan weer. Ma yëkkati jox ko, dal di jël xasida gi dugal ci téere bi ma yor man continue. Bi ma jàngalee ba wàcc ma yër téere bi ba yem ci bayit bu muy wax naan bustaani kitaabullaah. Ma ne sëñ Touba man lay tontu, ma yóotu sama këyit, bind sama lettre de démission, keroog laa tàmbalee samp daal di jàngale alquran fi sabilillahi taala. Sëñ Touba nee na boo bëggee xëy saab tool mu wóor, mu ne saab tool nga xëy bustaani kitaabullaah, téere bi yàlla bi mooy saab tool. Ba nga koy wax day gis na masjid yi, gis na bayit yi, gis na. Waaye niiwul kër yi ñooy saay tool, niiwul jumaa yi ñooy saay tool, daf ni bustaani kitaabullaah. Bu ñu xoolee daayira yi, tabax kër gu mel ni pale moo leen gën a yomb tabaxal sëñ Touba daara ju mel ni pale. Te Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu keroog bi muy jàngaloo ji sëñ Ndaam Abdourahmane Lo, am na ko ko wax fii léegi alquran, sëñ Touba këram gi gënoon a rafet ci jamono booba, këram googu la génn jox sëñ Ndaam. Maanaam kër gi mu jox sëñ Ndaam ni ko demal toog fa jàngaleel alquran mooy këram gi gënoon a rafet ci jamono booba. Moo tax ma ni lix matériel bi taxut ñuy wax. Mën ngaa dëkk ci néegum ñax sax mu nekk lix, ndax mu saw yen dinaar ay ni bil madar ji ma waxoon ay tax.
ngeen baalati ma de Cheikh Abdul Ahad na ngeen ma baal te yéen ñi ci man dara it waaye léegi sax suñ muntaxa mel na ni mi ngi ci tànk yooyu mooy këri sëñ Touba yi tabax bam lis ñu bàyyi ko fa rek xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax waaw duñ fa yóbbu Serigne Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñ borom bi ngir jëmmi sëñ Touba radiallahu taala ñoom si ndax di ko dëkkee Moussa si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee yoo xam ni un an yoo xam ne ñoom rek ñoo koy dëkkee peut être parfois gan ñëw fa dem waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox lu baax ñoom la ko jox xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal buñ fexe woon ba mboolem këri Sëñ Touba yi këruk Sëñ Touba gu ne ku Sëñ Touba defar mbaa ku doomi Sëñ Touba defar moom la ñuy defar ba noppi nag ni ko kaay toog fi yow xam nga luy si liggéey mooy defaraate te daraam bañ a manqué la su ko defee jikko ji newoon ci Sëñ Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoul Ahad jikko ji newoon ci Cheikh Abdoul Ahad tañ def ko ci Cheikh Chonibou def ko ci ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Chonibou yar jikko jooju di law rek ñu di ko def ci gone yi waaye ni ma waxee léegi ni tey la njàngum alquran gën a rafet tey la ma xaarijul uruuf bi gën a génn waaye daa am lu ñu fàtte tey la yar bi gën a manqué te bàqara ba minal jinnati wa naas boo ko jàngoon te yëru woo amul njëriñ yàlla xam na ko boo ko jàngoon te kenn yëru la amul njëriñ samay nopp nee ñu Sëñ Touba daana wax ni buy joxe doomam soo demee te alquran ak xam-xam ak yar man cee bokk daje defal ma ci bu fekkee ni nag dana am bu manqué xawma buy manqué waaye bu mu doon yar bi xufaas yaa ngi fees dell dëkk bi waaye ay ca Sëñ Ousmane mii toll ci ay at bu jógoon léegi dugg ci kaar bii dana fekk gone goo xam ne alquran ba bàqar minal jinnati wa naas foo kupp mu fay la waaye du jóg xajal ko mu toog xalaatu ko jóg may ko mu toog kon Serigne Daara yi gannaawal nañ yar bi ñu gannaawalee yar nag ñu leen ci dimbale mooy droit de l'homiste yi droit de l'homiste yi ñoo dox suñ digganteeg yar ndax bu fekkee ni Cheikh Abdoulaye daa yar daa boole jàngale ak yar nga gis benn seytaane rajim bu jaar fii ci mbedd mi dégg ab donga man loolu kenn nettali wu maa gisal saa bët man maa gis dong boo xam ne ab Serigne Daaraam da koo duma benn bàjjan bàjjan yii ci gox yi xam nga gouvernement bi ñoo leen tuddee ay bàjjan bàjjan waaye man màggatum yor yor laa leen tuddee bàjjanu gox màggatum yor yor laa leen tuddee benn màggatu yor yor moo gis dong bi muy jooy looy jooy sama Serigne Daaraama door xam nga nu mu defa dem këram jël imaay bu xonq imaay ginnaawu gone gi photo ko yónnee waa association ba nga xam ni kenn ci enquête kat yi moo xool wokk loxoom rek affaire bi topp ko mu xoos affaire bi topp ko ñu xoos ba mu set wicc ñii ñoo dox suñ digganteeg yar dong yi kon njàng mi lu mu gën a bari te ëndati ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar nañ yar gone yi wallahi li yàlla ruse waa Sénégal ba léegi mooy ñi fi desab yar rek kalaasuk suñ muntaxa gi ñoom la yàlla ruse Sénégal ba léegi rek waaye lépp lu am réew di def ba yàlla alag leen Sénégal def na ko Sénégal def na ko yonente bi sala alai wa sallam nee na maa min shafiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala xayri sala alai wa sallam nee na gisuma lu gën a mën a ramm ëllëg yowmal xiyaam gisuma lu gën a mën a xettali doomu aadama du yonent du malaaka que alquranul karim nee na alquran moo gën a mën a xettalee ab yonent alquran moo gën a mën a xettalee malaayika moom alquranul karim mu ne afdalu ibadu ummati tilawatul quran li gën ci li sama xeet wi di jaamoo mooy jàng alquran moo tax Serigne Touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunia wa ukhra min alkarbi murit yépp dañoo daje làqu ci gannaaw Serigne Touba ni ko Serigne Touba yow lañ yaakaar addinaak àllaaxira bu dul yow dara du baax
Seigne Touba neena ma waxu ba ci gannaaw alquran ni alquran yow la yaakar adina ak alakhirah bulul dara dara lu bax kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan bi ci dunya wa rahmina karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di sam alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bi bu mënon na jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko dongay day faatu yu baal alquran je rek alquran fay donga bi bu demon te nanguuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nanguuta joxe donga bi kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi wattul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn duko dimbele ci sa katanu bop rek dedit bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangale fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fayla yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaba ni tonni dem ko bindal mom lam ca def te do wagn dara ci tuyaba man ko don wax rek barki demb ci digeunte suñu madjaw paxa radiyallahu anhu ak Cheikh Issa Diagne lolou baye sam momako netti rahimahullah neena seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh Issa Diagne ci pentum ndiarim biko cheikh Issa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanamu seigne touba ne biñ ko joxe adiyé bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mum dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiyé ji ëppulé wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni dé déwé seigne ma jaw faxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dong yi liñu tawté ak liñu dacc ci tool yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow kër na daan ki ma jaw da melni lima lo xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla de lima daj ci sama toy yi ren nak sama tayni bi buma ci yeme ak cheikh isa fay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug isa kam law khairu jisaay neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaaha wa al-khamri isa tallaaha wa an-nahaari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wa al-ardi wa ma ta'aaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko ni da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gemt yalla salih yalla diko alag alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan seigne touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tol ni fekk sarra tuyaba duko yalla fay dana la fay lu ni tollu tudu ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu diggal ko niko tabaxal jakka mba mu degg hadith ba ci tabax jakka mu ñew ni daane len jakka ji ma tabax ko soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakka ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ñi ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakka ji waye mal asaf
ma asa japp nañ ni jakk moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakk ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bop moy wacc nako ci ay jaamam ñun ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon sam alquran rek na doon wattu alquran rek xola bimu fi joge ak legi ñaat at la ba legi mi ngi wattu alquran seigne muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continue di wattu alquran bimu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kam xamul numu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitab al hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sotire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmati al kitab wal hadith yuthbitu la bi sahabi mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man seigne touba muna muni alquran don sa tol sayyidina abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni nga yi seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bi pou faq ñu songu jakkay medit mu nawara bi ñu ñëw ci jakka ji fekk ñuy seddelé jukki ñu ñëw ne ko wayo abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddelé mu ni ah lu ngeen fa fek ñu ni ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mu ni lolu moy ndonal yonent bi lolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay delu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak

0: ابن جوسي نينا ci riwaayi mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom lay degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dundu mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhu jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhir ba kero mi taxagn gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di mo xon ni ben nga am éloquence man ko faram fanté munuloko wa ila amulo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré di dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yonentu yalla am muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tere bi leralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njil ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem doom adama diine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun doom adama kon leppam diine la ba ci lim tudde politique diine la mom kay mo koy transformer genné ko diine waye a siyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu ba musula lin mu'minina na nga len begalé aljana ni len aljana ngi len di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci jup ak yermande ni len aljana ngi len di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom nga nagn ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolu wax ko senegal de ala place qu'il faut lolu mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolu kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolu mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolu la bëggoon mom yalla lolu la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lool la diglé ñun ana ñu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñ jamono bi tax may wax nak suñ jamono bi tax waye salafu salih ñum daw ñu politique ni ñom waye suñ jamono bi ku jekku jekki la ku jekku jekki la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalatil nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati al yahud laysat an-nasara ala shay wa khalati an-nasara laysat yahud ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay nin bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nin bal histoire dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa mi dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu leen fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi pour jabulisi len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisi jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral ni len ko ñu Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñi def politique sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jax dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñew na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñoo ngi bayiko rew mu ñu wax sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa rew mi way xolal président boba mom jappewul morom président balé ci sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolén ma ñoo ñu ngén tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu lén ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yentu yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de talaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo posé len ben question mom Nadjassi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo posé len question ne mag len di posé ben question ñu wa muni yeen waaw seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñuy sante amarna yusiddiqil hadis wa adail amana wasilati rahim wa usnul jawarih wa nahana anil fawais wa hawlu sur wa khasful muhsana allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president wu parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañu fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkendo fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkendo ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mune suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais dafno teral lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn wa khawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn wa hasul muhsana buñ tumal kenn ñaalo way yeen leader yi tay ñeena royant yalla muhammad ni ki mo wara nek example ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique senegal legi dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique senegal dom gedd baye ndax politique senegal serigne gedd na talibé ndax politique senegal talibé gedd na serigne ndax politique senegal jabar wacc jeuker ndax politique senegal jeuker wacc jabar ndax politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal khawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demone nañ bay tudante dom politique senegal ñew na dag corno bi doxone sen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati apriste laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apriste ala shay apriste ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad namul kayma dox la yobbal kayma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ layfal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillah fayasubbu Allah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minitan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khairi ilmi moy passion
1: dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko façon du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen doon doon tej bañ jeex ko saga leader yu jambal ñu saga seen leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tudde al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu don de ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala tasbu lasina yad'una min dunillah fa yasbullah lutax abdawan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna doon xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wade ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitawu PS bu saga minitawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu luñu bëgga dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leader jambour ni sab leader ken duko saga adde det joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonent be la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamnako dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xamnako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defender sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey mbagont te ay mourid lañ neenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax du ñëk ni japp nañ ko kana sof man
0: man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmatek loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé muk mustafa mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may sama rom nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni
1: lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg
0: radiyallahu ta'ala
1: man kokoy sama leader man
0: waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bu muñ rek
1: ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek du ko yek sax
1: saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek
0: wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader
1: limay wax ni ma nga sourou anam dem len ngeen xol ko ku bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour

Ok, nous t'en l'aï, nous t'en l'aï, nous t'en l'aï. Une balle, je vais vous dire que tout le monde a fait ça. Une balle. Nous t'en l'aï, nous t'en l'aï, nous l'aï, nous t'en l'aï. Muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñien ragal yalla ci TikTok bi ñien ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël Seigne Muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël Seigne Muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas ma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do nga mën leen ko rab njamp guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñ sango rek mëna gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yo ko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma defar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu on yeka ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tuhsarun ragal len yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal len ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar néna amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekku ci lutax nga jital ko jeme ko fa nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalat fuñu la acca nga ni acca
yalla mom neena waxuma xari ya ulul alba fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul alba neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul seigne touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man seigne touba mangi len di denk seigne touba wax de yeen samay minita man seigne touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non legui malako defire ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé te gëna gatt wa prix mi gëna jëgé te gëna gatt seigne touba neena ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga senegal moy rew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci poli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolep nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kilif kef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine shayir bi donc ko xol gis ko shayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jami' al-awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi meleen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambur bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami'a awliya lolé sidi alhadji malik wax sidi alhadji malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma don wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sidi alhadji malik lolé wax dé neena respecter kilifa yeb fahasimu jami'a awliya jami' al-awliya fasimu jami' al-awliya wali manam nit yalla yep leader yep ci prix mi gëna jëgë leader yep na nga leen respecter na nga leen warmal na nga leen respecter na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique du Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga génn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga génn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ni ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba muni wa waye samba boxul de ni na ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lune xam nga senegalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya boxul yow pa senegalais li ci ëpp nama yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam da na wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wala ko wax bop la
waxin la waxin la waxin la du tiage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wax bu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader té do respecté leaderu jamb ah lolu musta'il la dé lolu musta'il mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani shari'a fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay minitan lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax néna bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp leen mune na waya bu fekkentani seen ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax néna tegg leen ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni liñi doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au senegal wax comme penkok sow ah waaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé la constitution au senegal wax la constitution au senegal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay ben fami ngeen defara len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yeen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben cyallala la kon nak fa aslihu bayna akhawaykum disperse bi da wara dak disperse bi ni disperse senegalay da wara dak ak num meuna dakke nak doom ju ag ci mana bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf doom ju mana dogo bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecte bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir bennel wat senegalay ngir jubale wat senegalay nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jekko sa moram ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekko sa moram rek atan nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu juk taxaw ni
wa ahlu sihtam wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga lu ñu yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko débalé leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu khalisu système lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna doon khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sac bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga fër idji khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba son mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la ma sa gëm moy système yentu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba ma sa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nenañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delu ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diou sangam
du sé sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla téel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay prof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa laki bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fuma nawara muy yoonu tol té le muhammad diglu defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fuma nawara té nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la ëppal njariñ nga def yoonu kër muhammad yoonu tol té lamuy diglu defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa biir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamne bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba ken dula fa fekk lu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamni yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ko defu te liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben waji yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signature dab banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité
banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alaysa allah bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demba mi lim def li samba def ko gëna graw waye demba mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bo andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demba me andak bacc nak mom mom lim wax jar na finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur rek ni représente président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif fleur bi muni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah fleur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la presenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci pleukeleur mandat depam ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom di ñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko doon rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folina la muy ben
benen bi ci def moy simil sa mbub gouverneur dal di wagu simi mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yad bi yad ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corosele bara niko man ki dooru mo won de famay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron ñu dal ba montal bi mune até dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko dore juroom yar ci misal omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel door mune ko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna wa man ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mani demal mak téméri milliards yon demal madina sumu nawara jinni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr al huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balé wu fook ñup dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balé wu fook ñup dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu tout bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yi may dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal muko dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tam buñ ma wax ci lay wax Alla loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de du moko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé nako wa yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni seigne touba la faral waye par lo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bokk abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu nek lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi
serigne dara yi mang leen di ñaan ngeen benno wolé seen mbokk ta taxaw alquran do nga tax yalla xamna yi buma leen manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen carte nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam sepp wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne dara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne dara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñu ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wolere dara ji ak borom kërëm señ geey non lañuy ndokkelé soxna Aba Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñom buma né lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ Mor Mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax señ Ngagne mom tamit Ngagne Mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu la waxir jissayhi ñepp rek ñi leen di sante di leen gëreem ni makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatuma ko waye tiw rek ma ngi jema kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen mo koy defal sa bop rek motax tousul ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

شخصية المرأة الصالحة personality wu jigen ju bax jigen ju bax foko fekk day am personality bokku tan ñun li ñi filé personality nga xamni moy lambu dis or yu bari mbam bax jité xewwa tan biir lool du personality loolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personality jigenu personality kenn du ko seen ci tan biir ga jigenu personnalité kenn duko seen ta takule mourine kenn duko seen ci yembulen jigenu personnalité kenn duko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa genn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako afisatul khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na gis la wara na tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent yi bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sa'ati din taribat yadaka aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem na ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent yi ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na de fekkene deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga man ko jappale conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fong fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax loolu sande pa ci rew mum dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayr bo xamni boko xolé dina beglo so bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru ba ci demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonheur la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nak muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga walaf njaay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox gisoo ab wolof mo wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé

0: dina bareti mu do wax liko ñor deug deug nak ni buma fi joge nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xala sallallahu alayhi wasallam wali dini ha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala tekkel ñent jigen ni muna wa may mala tamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka maqanga suuf taribat yadaka door nga solo xosu ek door nga solo xosu ek bo fi baye borom diine ji door nga solo xosu ek tan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique li lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu dekeeram ne ben mu ñu fukal ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu dekeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ne ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere ko koy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun ñing ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ci hadith bi wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waw masnama dégg serigne mustapha si ami sawla wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent te niki da rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkkeer gi di ñaaw teewul jox nako haqam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb né ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin ben te li xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi muni ko loy ré nak muni ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma ak yow mi kenn muni ñoté dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mun waaw muni ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow man nga ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway man nga ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg muñu fay jot yalla wërsegalé ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant ci aljana nga jëm jëkë ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la legi ay ca jeexna gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dotu ko concerner bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xex na len boole ba nopi baxna wo bon na wo ñaaw na wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fuko yalla yamale
1: ngin bal ma fa waso
0: jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yaronata sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytan ko la ci neex ay ci waye ki geene ñu ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna tok ak aw gaay ba yag mu ni waaw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len ma wax len amna ci seen soxna yi soxna yo xani buñu faatu aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg muñu alwadud alwalud alwadud alwalud jigen ju jonge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen bi joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljana man na joge joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neko man waye lan moy joge lan moy joge senegalay ni ndege joge ñom senegalay xam nga ni ndege joge ñom senegalay ni ndege joge ñen ci ñom ni ndege joge moy tak ay xoti butel yoy xereng xereng ni bari go bu rëcc ñom non lañ déggé joggé ci yenn sénégalais tak ay xoti bouteel yu tak di xereng xereng ñen ñi ñu déggé joggé moy waddo sir bu melni mbaluk napkat mbaluk napkat ba lool du joggé lool du joggé dé loolu mom fuma sagal la ko mëna tuddé fuma sadi xina la ko mëna tuddé fuma kacior la ko mëna tuddé ndax loolu wërta genn sa neeg ak sa borom kër wa penc ni wër ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dakk lem sa borom kër wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet joge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti ci ditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom sidutu jeum bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci eumbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati ci sidutu jeum boko waxe fan intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité wa égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen fan intellectuel yi de yeen fan féminisme yi dedet fam féministe li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité dé lolou du égalité dé kon jigen di jogé moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di jogé moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nama yalla bal waw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha man de jangouma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidutu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ni ko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci rukku niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tub de am demal nga geureum yantu yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla na setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yantu yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yantu yalla muhammad and ak lolou lepp ay sa mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay rus ko ko xole lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la gem moy jigen bi joge fum tollu dana begal borom keureum te sa bu amé ngeureum borom keureum yonent wax nako ali sallallahu alayhi wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom keureum tim ko ni geureum na tamuy deug aduna la gem direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot son ca yar leen tegg leen ci diine bo de aduna nga gem kon ñaar yoyu la ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen ñi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim déggé jongé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak moromam ñu andal dem marché ak grand place ba falay waxe ak jongéem lool du jongé lool mo xaw ñu bay tuddé way du jongé na ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa lool du jongé dé lool du jongé lool du jongé kon boy tak soxna kalite ya ngok la nga tan soxna su ba bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bëni mu won la dayom amna sax hadith buma massa jangé ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci abenn hadith muni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab djidom sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yonnati sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaawam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu beug denc soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gemul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diiné yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu qawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu démé ba équité ak égalité mo am buñu démé ba légui loi adina yi moy loi laïcité légui ñok ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax neega l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñu bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépassé na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku leen diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak ko ko lolu ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci ma alal ji la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ñu mel mbalu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gemna yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna peut-être yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokul diine nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don war leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji war sa donu naka nonu bu fekkon ni jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yem ci ndaw si lula ci meuna yem ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax dia dafa bette dia dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leena gis ndaw su ko dakk mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leena gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonte ni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkente ne la man ma ak yow bokku ñu diine lool duma ko jang fo koy jangale ca ngaayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax way yeneen ngir ñom waxu ñu sax lolou mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga lolou batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah ñun yalla rasulatu hum ñun yalla bokku na ci suñu kimtar bokku na ci suñu kimtar ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum sa soxna ci ngay deñ ci min anfusikum ci yow la bayiko min anfusikum ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kimtan la loolu sama kimtan la min anfusikum loolu sama kimtan la mun way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënal loona loi sensé na vice versa légui lool deñ na mu delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penk mu dem soow en ñaar ñep kenn ko ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëssu loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw waaw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bi ngi fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jop ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture ba ngi ni bi mu ñëwel dama ko mbindan mi jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50 000 ku ne 25 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama
1: ngeen bal
0: ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu rew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokon na ci li yonnent sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañi wax Zayd ibn Harith rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw geer la diw ñaano la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa di ko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank do yu bajjanam waye bimu jigeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyidi ma ca keur ga la koy labatal te sayyidi diko xamni kuñ momon la liñu wax ab jam liñu wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko Zainab yegge da mer bu fut dan ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem bang ma koy labatal duma nawlem yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal li jël Zainab bintu Jahsh may ko Zayd ibn Harith bu ko maye li ma xon legi ci boromuk juddu borom djiddu ginaaw mom ci wa quraishin la bokku borom damba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekké na diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man nañu bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu lu ko mu ñu yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacce seynab de nang ko tiyete ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacce de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ak sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacce seynab yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denci lo force te bu boba mi ngi ragal wa mak jep mbambako resse sociaux yi mbambako dan ni ha muhammad takna jabari dom je muhammad takna jabari soxnam okay soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu sayyid ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ngaragal yalla heure bu ñewé niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax mënu mako supporter mi ngi nekk fi naan ay mala gënum jiddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ngaragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wassalam niko wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jeexé nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi dula wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wala fu ndjay neena mbambu du ray wër mo niñ ko waxé ci non mbambu du ray wër nit ñi yaro réseaux sociaux yi naan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fi wacc sa bu la waxe nga ni ko am sik allah ko sawja wa taqila ah seydi mom dal di xey rek dal di ploser da dal di exploser ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ñu ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mak yalla ni ko takko nak legi yalla ne ko ay ci tak ko nak legi sa soxna lay don sa soxna lay don
2: mom lañ alquran misal alama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamé ni dal sayd waccina saynab ba idamat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc saynab muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len jaaré kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len jaaré kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngoy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu ala taxé mba juddu lune man la ca fek dina kay lay jaay judd man nga gis kenen ku ko gënu judd fuuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ko gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gise moy ki teugul ki teugul ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مخم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي تي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب تي كونتكست بيغا خامني تي لاي واخه لي ميغي دون واخ تي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko gor ki muslim nga sa nawle ci dine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu gor muslim bu jigen moy nawlem momine bu gor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu gor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngëm yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa bu amé problème bo man nako régler no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala wala wala muslim la ak muslima waye gis nga momin momin momin moy kan mo julit bu gor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko kon nak to da yegg ci daraaji mu'min ñom ñepp nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin muhsin muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara tok moy muhsin tok moy muhsin naka noy muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko gor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lu ko mëna def ci lu ñaaw dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xemmantum ak rafetay mané bo duggon ci biir julit ni té koku du ab julit wala bokulen sax ngëm wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci biir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet ba nopp gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina lu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci lo xam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ko tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lan wax Omar dañi yeen jigen ni fam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lol nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amar muniko ño lank ba teud ci naaju sun tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek sun tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu amar ne ndax adina beug tukki amar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek muniko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bëgg ko fokkate ci suñu loxo fokkate muné ko fulen ko yalla joxe muné ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul ma nga suratul nisa muneko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala se muni wax khintar mom ken xamul num toll muniko kon jeexna baye ñox sun khintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar omar daf ni vraiment nak vraiment vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw sey wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug ak neexon juge yep mel nonu ak neexon juge yep mel nonu six bo xamni buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degg guma ci ko rewandiqué mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiqué suñu ndaw yi ñu yak ak suñu bané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle di ko revendiquer ci tribunaux yé ensemble yé pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw képp ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi di ko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gotal ni tek ko ci suuf gisoo fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu sen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jiss bi ni ko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud ni ko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu bax da nga dessé lire texte bu bax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yep sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man bakara bu minal jinnati wan nas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fanta mun ahakay ahakay taqulla inna la sabil iqab nga suru translate wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yonent yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muni ko waw muni ko yonent yalla muhammad momi nak mo tere jigen bi yett ay bañum kon min ci alquran yonent yalla muhammad momu mo tere jigen bi njottu kon min ci alquran yonent yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon min ci alquran muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wal nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khulq aw li husni al khalq aw li husni al muqayyirati khalqila man al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindum yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bagn bi darur motax darur darur nuñ ko waxe ci ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ni ko nak bu fekke ni du lolu woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonent yalla moni yonent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak yéti aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ngi len goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diine ay femme intellectuelle ci diine dede ay femme intellectuelle ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran li ma kana lil mu'minin wala mu'minatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umul qiyar min amrin rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lool rafetu lool jaadu lool wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lool wursu am wursu am kon nak señ modou buñu de waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diin ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi maryam bu su te ginaaw suñu mor ante sin kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kul rajulin asima imraatun azima waxtu wo xamanteni jigen goor gu reussir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci objectifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou señ mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bousso tektale nañ ko tektale nañ ko señ mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullahi hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekeutiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullahi maryam bousso mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis duxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé te fofé motax ñu kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi mariyawo busso ah niñ len ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone na leen lu may xaar ñi ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen ñappale ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina sunu bokk jigen ni ci melni

0: soxna Mame Ak Jong nga xamni moy ki jëk nek yaayu daara ji mu nekké France légui déplacé wona ci taxaw daara ji ñëw na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ne ko yow dal dama dégg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbalé ma rek bama am numéro bam ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yagg sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaalla dogal bi ma ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanténi kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu wi ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci deug deug loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun te dara waru lu ko dund l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kadalika gor ñi tamit naka non Seigne Modou amna ku ñuy wax soxna Sodo Xuma tam jité julli ke magalu geej gi fété yof mom tamit ma ngi koy santu bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ ciow la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wooma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kassu rayab gi mu delu mu yonné addé yemu ca bimu ñëwé ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji maniko nak man ma la gëna woyef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassu rayab magalu kassu rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla wala ko mu diko nat par kilo dédé kenn ko ndé ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye lima bëtt dëgg dal moy wax deug yalla ko sant xuma meuna sédile ciép lolou mom moma bét lolou mo togné nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ko mu ko mo meuna joxé lu ne xamna lolou way ciép mom yaakar won nin ko sant xuma meun nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhiri ila akhirihi munima lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la ñu déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mo melni rek melantane kepo xottu gerte dem japp sama jambu lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du dara lu l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi
1: ak ñu bëgg.

l'islam tu bëgg Seyd Touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg Seyd Touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay bu ma ko di ñak bañ wax ay na li ma koy def bari wu waye li mu mën ta ñak ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ay ko ci mo lu dimbele bañu tax ma diko wax jot ci modi amono jamono yonent limay bëgg wax ni amono jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñëw ci juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kërëm yi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo won misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waaw mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alaihi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yonent li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram mu diko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadis bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay tagu to xana da nga nara dem bar saxul muhammad diye a kon tege no denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu dug niko denku nu yaronte ma ngi len di denk ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun don ko sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat ñew baata ñew ba melni jam don ko sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bokoy yam kenn mu ñu ci dara yonent lool la lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mu ne donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor yi xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bang musal wala alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit roba yentu xana amir hawa wayentu xana hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati wa la ati hu rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaron li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top sun digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nga ci yalla na dimbele ñoom dañu jéggu ci top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leader spirituel leaderu temporal kenn du ko jëndé wayjuru spirituel rawata nga wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jëndé ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu woru mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu ko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako déggé subhanallah subhanallah mo son nako wax bu yagoon danaka bogo defina ay côté 2013 ndax suñu wut bima sañ ci dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone ñuma dama dégg sa waxtan bo radio tiñeur bi nek Dakar ci lako déggé won wax lo xamni bama ko déggé ba tay mënuma nelaw ci wajur mané waw mënuma tu am luma dal mané ko lan dal lan la mënuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu goor légui nak sama wajur wu jigen méré sama wajur wu goor jaaré ci man té man xalé la lu jaaré ci man mëna na tumal sama papa ñëw ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut rek ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am na ñoo xamni limay def mo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wayjur du morom

Ibrahima Fatou Mbacké mi ngi ñew adina Ama Sar Fadj. Ama Sar Fadj moy 1283 bi gadda yaron nabi sallallahu alayhi wasallam amé jinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ci la tierna Ibrahima Fatou Mbacké gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nekk ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba xaswatu Fatou Mbadian boomu tuwab yi doon xex ak serigne si ak la dior ak jamono bobu serigne mohamed tousseni bok na ci ñi wuyi ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy sëriñ ci bañ cëdd yi gënaaw leen waye loolu taxuno jox maam cëru Fatou Mbacké ci jamono bobu la gané jamono ñu gané jamono way juroom seññ moran tousseli dal di koy tuddé cërna Ibrahima Fatou Mbacké ñi cërna mim ko tuddé xam ngeen ni cërna ci tukku lor moy sëriñ wa Ibrahima la tuddol sëriñ mo ko don jangal mom suñu mam moran tousseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam té téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa sëriñ kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko cheikh ibrahima fatou mbacké mom radiyallahu ta'ala anhu jamian ñay bi mu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dik jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ño am li ñi tudde al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom wasul khamsi yoyu neñu seigne touba ar na ci maam cerri ma fatou mbacké ci wasul khamsi waye xam ngeen ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam leen won kama tuddim tuddan bi nga xamé ni yar na ñew na adina seigne touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun jiyat bi seigne touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitti ja fayna mbal ja moy mam cierna mu fatou mbacké momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul mun jiyat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul mun jiyat ki ñew di jang salatul mun jiyat mam cierna bi seigne touba démé ci geej gi daan def sa bu xeye bala jant beso da nga jang salatul munjiat jinni yol ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du meji ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonk la téré yi neenañu soko jangé jinni yol lo ci ñaan yalla def ko
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات بمجيخ واو أمنا كي لفق ما سنو في دي ما تابق لأني ما نعلم ما جانج صلاة بي نوكي جانج ما جانج كتكو من الله يوصل بلي كان لكو أحتكو manaka ba dess man man bu ma sañe ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sañe ñepp mënu ma ki amul aaju du mënta fajj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jàng ñepp dégg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mën jiat bi señ touba nekk ci jëj ji man ci rendu fatou mbacké da naka jàng jinni bi yoon ñaanal señ touba mu delli ci waat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man cerre be fati mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sam moko ko sedel dede du seigne modou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sedde amna ko ko jëkka sedde kiko sedde moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu murid sos yoonu murid xam lan modi muridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam cierno rafati mbake moy tierno al muridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax muniko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sa lepp al mujib yalla nangul na sa lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al murid sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara dara ji murid sadiq yag na fofu daraje al murid sadiq yag na fof man cerno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al murid sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa di waxe bakkan muk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobbu ko mom adey ju bari yobbu ko de lumuy sedel yalla tax mom mo sedel cerno ibra fatima mbake al murid sadiq la al murid sadiq waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bi ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibra fatima bakki al murid sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geejji manam bi muy dem ci geejji ne ca kaw yoon wa te agagul la sedel tierno ne ko al murid sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sedel ni tierno ma bayyi sama gannaaw al murid sadiq la motax mu ni ko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allasi kuntu fihi qabla khuruji
mune ko bo gisee ma dila bindi lettre bi yow mu tarikh bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog la nga fi tok wa an la tasma'u kalam alladhina yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasunnuna ñi nga xamni ñortu do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñoom wala yaari xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek mune ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant bi dig beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi dig beccëk lum ko wax ci leer bi mune ko man lil ilahi tawajja'a istaraha bi nafsihi fi li shay'in wa ara mune ko ma nga lay denk di la xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mo ni nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kepp ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekkal mu yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadikh nga maam ciarna fatim bakke boko don xiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom ji waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yentu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la maam ciarna fatim taxawon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga xamni ciarna fatim bakke ummala ci yoonu mourid ummala ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu wax alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratil mustaqim muni ibrahim alayhi salatu wasalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahim mi ni waxtane ibrahim fatim bakke jarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuna yam ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahim turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xott ci yoonu jub sirat al mustaqim khiyas len ci cerne mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jup ci kaw suuf
mam ci arou fatim bakke ken ngeen ci xam yeen bu gëna jup mam ci arou ci kaw suuf amul nga xaw bokku muni walam nekul min al musrikin musta boole yalla ak dara batay xiya asal sam xel ci mam ci arou bu daru moti fam tegon yalla xiyas ngeen rek mam ci arou fatim bakke fam tegon sun borom tabaaraku ta'ala nga xiyas ci arou mi yalla di nekk li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa lama waxal di waxtan wala ko huwa ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la ciern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dilo ci len sen xel ci ciernum mi ci daru muhti dilo ci len xel nenañu agon na ci sant yalla mom ciarna mi ci daru muxti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar lul ni sant yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neer ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kessalika bi melé ni la ko señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nekk njit def ko mu nekk imama nono la cierno mi mel yalla tan ko señ touba tan ko du nekk imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim ni la gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci njaarim bi ñewé mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ touba amul genn gan gu massa dalal ci keuru njaarim gi keur tayni bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew muy nañ ko dalal ci sama biir keuru bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp maam cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem la bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba tay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel señ touba ciernum tay mi señ touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon bu mo né ciernum demma mang ci djublu yontu yalla ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom né na ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima mom dama jagal adinam ibrahima dembuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xamnako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom dimbal
lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay timiri timir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur Serigne Touba addi yi dañ daan joyalo lolu tulon doom wi ñi wax mam cerno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu lu ko waral fi dunya hasana fala ko jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal Serigne Fallu ci la bok Serigne Fallu Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamati ta gañu bax na lay bok bu yowmal khiyamati lamina salihin wallahi cierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bokku na ci ñiko ko sédel Serigne Fallu mu goré ma Serigne Fallu dong de Serigne Fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bu di xonk wéxal sa bëd bam wéx farsa yi la ngoy kum bal ma Serigne Fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amittu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataytu ila al mihtahi ni dari mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wati dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ki ñel na borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan tu ñel na borom jikko ji rafet ba melni jikko yi cierno ni ko cierno num melon woni cierno day sabitil jahs ummati mune xam ngi ni ginaara def dom mune cierno non la defal wa senegal ni ganar di def dom ganar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngay lay yiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahs ummati li gëna rek def doom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña degu fu bekor
motax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikom moy Seigne Touba soxla sumu am cierno la ko daan gis niko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi Cheikh Ahmed Bamba nekké ci yeen yonne na ci mom niko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni Seigne Touba mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam lettre baangi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu alilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man Seigne Touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñu nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yelmane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yelmane suñu borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñum moy li ñi tuddé al mahabbatu sati al mahabbatu sati moy mbeggel go xamni amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lolu moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibe ci ab serignam woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax Seigne Touba bokku na ci yimu sédel man cierno néna mom Seigne Touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala dina buma djumul ci lexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xé go xamni te xé di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi
muni taxé nga taxé bo xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Serigne Touba yalla ñu yalla rendé paka bëgg Serigne Touba muni nak paka bobu kuñ ci rendi taxé na té dooto taxé di ba abadan muni paka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala paka bëgg Serigne Touba néna mom lañ rendé mam ciarno ibrahim fati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan taxé di dootu ñew gannaaw bu mu taxé di dootu ñew gannaaw bu mu mam ciarno fati mbacké am sens mam ciarno ibrahim fati mbacké mo am sens mom mi Serigne Touba sédé li yalla xam nako ku Serigne Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak al-akhir radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhir ayyuha al-masbuh bi hubbina ayo mi nga xamni paka tiofel paka bëgg Serigne Touba lañ la rendé te paka bëgg Serigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga te doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp Serigne Touba walli yi xam yalla walli yi xam yalla yeb sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopp Serigne Touba al mahabbatu saati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paka sopp Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy paka sopp Muhammad lañ ko rendé paka sopp yaron tou yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de wahuma ñooñu de yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiq yam Serigne Touba mo sédel mam Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké Siddiq yam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé fi bi dem Aras joge fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi te asaman setu ngani aw law bam dess Abu Bakar bam ko dege la ni koku lu wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug la tera la tuddu Abu Bakar Siddiq as-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Serigne Touba wacce ko ak ndabal lax bu tangi bi and ak ñatangal lax ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lax bi ba lax bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Serigne Touba yob bayyi cierno ak lax bu tangi bi cierno duggal ci loxom ba lax ba sedd mu ni gaay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Serigne Touba ko tuddé ko as-siddiq ak muridu sadiq li motax Serigne Touba tuddé ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu motax Serigne Touba tuddé ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincer rek moko man ku deug rek moko man al-muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariikha buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma comb ge tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yi ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moytu ndiku tumay kessa ju soxul rek
degg na ak fogg na nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tubab yi tason daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jamm yalna ci yalla musul jamm luy tax daara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi borom daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmé sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokalé di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaaj daara jëruko daara daara daara daara daara bu taalum senegal bam diex sax jëruko tassu ju daara ji mel non jëruko daara jëruko ci addu dara jëruko ci addu mani walli wi xam yalla sa abou lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi loolu yi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lama tasawuf bi ñi tekkale digënté omar Muhammad digenté Omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñooñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu dañoon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi dañoon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek wali wo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Al Fatima ci jëmmé Serigne Touba ji la bëgg mom jëmmé Serigne Touba ci bofam la bëgg dañu gis Serigne Touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair wali gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon kuko yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man Serigne Touba ni yalla def ci man Serigne Touba ko ko yalla xamalon doto beug dara ku dul man mu ni waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokk ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax comme moy liat na seigne touba seigne na aliou seigne na abou karim nim nekkon liat naw yonent bi naka non sey nalim nim nekkon liat naw yonent bi naka non Musa bi nga xam non la Haruna nekkon liat nam bu bokko ñi nga xam ni mom mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal
waxuma deg ndigal ndigal mom ñepp koy deg ñeppay deg ndigal ndigal mom bu joge ñepp ko deg nangugo kay lañuy wax waye ñepp deg ndigal diyo deg ndigal mu ni dedet ñepp deg ndigal nangu ndigal mam cheikh fatou mbake dafa nangu won ndigal mom yemul ci deg ndigal dong aji joxe ndigal ji mom sa bu joxe ndigal ñepp ko deg nangugo kay lañuy wax cheikh fatou mbake nak dafa nangu won ndigal mom dafa nangu won ndigal nangu ndigal taxna seigne touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat tahat usina lak bi binayi tilka dar وبيل حفري واسمها دار المعطي يو تيرنو من سيغ توبا غناو بامو تودي يالا تنم يالا تي موم نيو لا نيو بي غنا يالا نيو بو خامني دا نالا بيغلو دا نالا كونتان لو ماغي لي ديغال nga dem سيغ ab deuk te tudde ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji keurum aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi mam tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mo dal niko wa alaykumus salam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nekkin nak mbekté na la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñe wa rahmun bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa morom yi nawli yépp da lañ la ci ñé sa morom nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sumaram yepp la ci ñe
muné kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhir ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahim fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man lo wax dara cierno linkar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man seigne touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca ba motax mo ni ci benen letter ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla yini ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xani moy jewri ni yonent yalla muhammad di domi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabaarak wa ta'ala wolis benen bour budul mom muni mangi bindi letter bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sikhrihi wala fi kibrihi letter bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni dede we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi Muhammad wako moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murji la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tierno yonné won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñëwé ndarëm tierno nek darul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu sëtum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi dañ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way giro waxon na len ko mam tierno mam mor antu sali seen mor antu sali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antu sali xam ngeen ni seen touba day guddii motax
guddi bu xasse ñew kenn dootu xamé kër kenn lool la waye kenn ku ne xam nañu señ morantu señ amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta kër rek waye señ morantu señ amna kër ndax loolay xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol señ touba aw melom mu depp nopam ci xolup señ touba deg xol bi di kandal xolup señ touba di kandal yatakhalkhal yatakhalkhal xal ba ngay yatakhalkhal moy xol ba ngay kandal ñu lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla na ree yoni yalla bu na ree yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek mosor sax defugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne moral seigne bimu deppé nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge sa yent yalla musa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé muné ko yow ahmadou bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyat na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi mune ko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bim ngalé adina seigne mor antou seli mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay nit yalla ye bax way nit yalla yi ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal mune ko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la hanihan laka bihasal mawlud hanihan laka bihasal mawlud al jadid dangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko noppi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom neñu ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek waye bokkon na ci ni ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci moti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci tole bi man nañ leena wër bari lol waye da naka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seen di daayira ñu talal seen loxo ko ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga di ko ci yeeram moy bu tole bi ñewër ko mu jël micro bi di waxal bopam
wax fim tollu mom wax jaar jaari gaaya waxtane mbirum Seigne Touba non la ko cierno Ibrahima Fatou Mbake daan defé te bobu radio xewul waye da daan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lol de teeriye ko bind saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibey di len ye dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yemu len rek cierno Ibrahima Fatou Mbake njabotam gi

yemu len amna lu mi jangale amna lu mi jangale dañi gennaw Seigne Touba mom jagona jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul wa ndax moy liyat nabi gis ngeen ci raay ya Seigne Touba neena ku jël yolante bi bayyi fa sahaba yi perte nga li nga yor da manki matut yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matut manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mis maleen ñi saga sahaba yi mis maleen mis maleen taw mom nga deg de moy qur'an yone yi qur'an yone yi moy ñi nga xamne nañ yalla kep do li nga yor motut ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motut ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara ñewu fu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason nako netti ci benn conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara maniko d'accord bu fekkeen lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga ak Seigne Touba mi nga yaakar de mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo leme ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ ko fekk téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokkal nako muslim musal nako lol du wax lol du wax Seigne Touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yanu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg bëgg wax juri ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuter la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari ak muslim lele ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu la ngo jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadithu bukhari ginnaw ba hadithu muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok upp na xépp ci diiné ji di bok upp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3e position kon mom ci ñu fatima mbake da na net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi loolu la daan waxtane it Seigne Touba ci bopom ak istiwaram daana waxtane Seigne Touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko señ waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la señ tuba wax cierne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq maha umar way al haqq maha

li nga fati mbacke sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma khaima ala amri llahi tabaarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma khaimatan ala amri llah du deñ mukk mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacré bañ jeexi ci deug lañuy taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum té seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopam la ya durruhum ken mënul leen dara la ya durruhum ken mënul leen dara muni ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tejji donte dañ leen di massacrer ci lañuy moy ata yati amrullah ba kérok yalla di ñëw ak dimbalam ba kérok yalla di ñëw ak dimbalam non kérno yalla dogal na mu nek ci li ñuy tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yarul fatim bakke wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba mo nekone wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba niko harouna nekke limako waxe won digam ak moussa alin karamallahu ci digam ak yonentibi aboubakar digam ak yonentibi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu suss mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah ali ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh kerni ibrahim fatim mbacke ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñun bal bu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan di jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni maam kerno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek ma waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabarak wa taala fahalun ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali motax may far dox ni waxtane mim bu ko don takrar jinni yon ni waxtanu ñew bu le dina am lu ci ñew lo xali ñew won ci bele da nga ci deglu won ci balé da na ci feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yéene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi mëna namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yëpp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jazakumullahu khair jazahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax di may bëgg wax ay ko ci mon la dimbulé bañu tax ma di ko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñak xam ci doyé di ci soufé yobbu nit ci
muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mustafa ali salam ñi ñewé taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo na misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muné ko waw sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañé ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo doon sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atta bi anta wa maluka li abika yaron sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanamu yaron li ne ko tontu kero waw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la bir nit ni ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni joté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len koko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yenen sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence yena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk lu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xol yaronte bi leena war ba seeni xol toy ni dug ni ko denkunu yonentini mang len di denk ragal len sen borom te deg sen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donto ce kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donto sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bopoyam ken munu ci dara yonent lool leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna muni donto sax kilifa gi da ñak baat da xamna goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam awata
sam'a wa ta'a ngeen bal pourtant lool la alquran wax momit de yaron tou sallallahu alayhi wasallam momit wa bayantu khana anil hawa wa bayantu khana anil hawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal lan ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbilé ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn du ko jëndé wayjuru spirituel rawatel nak wayjuru xani moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiñor bi nek Dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mani waw munima tu am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéro bi mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi makoy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñoo amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ñoo xamni limay def neexu len japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhirih ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wa jurdi moram wa jurdi moram wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ina bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wa salam, ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair, wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu, may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar. ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara, wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wir keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna. kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp. Seigne Touba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nekk di safarul khair. xam ngeen ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa. dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé yeen balma. wada'in ila allah yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé. waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju munir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhiri lepp ci nit ñi. lolu moy wané ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu. am digal day tax lo jëf ñu nangu ko. Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tu bopam daf ñoo wo ngir ñu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala. tax sun mawdu tay mi jeme ko ci walu bu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant. borom neena ci alquran يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من سورة الأنفال. يني وخني دم جين يالا بني ني ان دائره المؤمن جين يكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين واتب يالا اكو يانانتم وين ديغتي كو واتي تي تور يالا ما مو واتي تي تور يانت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyi ji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagne ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagne ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali sallatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dana la ko jox lamp yon wi ngay jaar dana la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wan aw yoon faaw sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neenama yow cheikh ahmed bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamah akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sa borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohamed bamba wiru way la wiru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamah akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi diggal kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko woté taxu ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'ata rabi'a ba'da al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jëddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñay dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفيت دغ موي كيغا خامني لام بارفيت دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن لمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيونو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitou wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale ak tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu lay leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposté ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far doxé ci ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bi ko yalla moy ba nopit kenn da ko commander kulul moom rabbi sitou jalla alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom innal lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commandé yeen ñu ni kenn kep nañ commandé allah la tuddu rabbi sitou wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ni len yeen bu len ragal bu len tit benen bi ci dess moy malaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanzalu alaihimul malaikatu kanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seeni dara ja ak seeni maqama ba bu leen seeni morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gumuy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tiisu nattu ci xéen wi moy yonanti alayhi wasalam ñom ñoo gëna jëgé yalla té ku gëna jëgé safara gëna yëk tang ay wa ku gëna jëgé safara yaay gëna yëk tang ay wa ñoo gëna jëgé yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiis mo gëna metti mune gënaaw yonanti nak wali ya ci sus wali ñoo ñoo gëna jëgé yonanti wali wi ñoo gëna jëgé yonanti motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen ni ci ordinaire yi ñoom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyaahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonentou yobul ko dara lu sol ni dedew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commandé kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana lasina min qablihim falyalamanna allah allazina sadaqu wa layalamanna alkadibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati an kabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet ñu ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni dédéw wé biñ ko ci fell mu ni ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tali bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi diggle lu neex sa bakkan ken dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan doko bayyi bu señ bi diggle lu dis sa bakkan ken dula ci seen ana jaayante ga na jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di len tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne si da rawati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xam na ni ko fi seen mu naan ndigalal señ muntaha lay jëfé ñi ci ëpp buñu def fukk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digla di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mukk bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñu koy wutul lu lay nan waaw
talibey kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku wut lol kay ku ne xam nako kenn ku ne xam nañ am xel du banku ñin bal nu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lol xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon señ jamononel jamonontel ñom abubakar ñom omar ñom usman dañ nañ bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañ ca nek ndem dañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis señ bo xamni da na ca ñal wa ya ko def señ waye dub señ légui nak bo jëlé señ ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak señ ci nek ci aw xal wax dëgg yalla toñ mënu ko wésu du señ sepp wala fa ñay neena bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamnu ko yalla musta yamalé sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ramu jamono yenen ba tuba liman bala xamodi yan bañu qulbay ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwanil am ci laay aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy eskele moy estancerie bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy eskale yi len di yegg ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bawum len ko deungagn moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop te dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal buñ ma sa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ ma sa wax ñeug rek nga sam ko saw xel ba señ touba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yannu day ndax señ touba daniko man dal da bok ci natou ba ci yann ba moy kuka yannu ko ne li abubakar ak omar mel ci yannante bi non ngay mel ci yannante bi bu yannante bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanné beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan ni ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent ni ko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yembul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko to lolu wessuna en seigne touba ni fa ah yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala ken mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina ndax amna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna len lu ko meun remplacer moy natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nin yiñ doon natou yonenti lañ lay tek alayhi wassalam te lolou bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko rugi ne mum mako yalla yor rugi waye bu fekke ni sama borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi li ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaayé lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga day xamni bok na ci li tax non bi yobuma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilié mo doon seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariqa al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga ñu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonentu bi sallallahu alaihi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mun yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñoom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima no setal juroomi yonentu yi mala limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaraku taala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kéro bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam giim xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ Touba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bim waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba yenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak tantagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso
atam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yar ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakkar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakkar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoño am bakkar waye mom ndakase mbo amul bakkar ndax hala waxon na ni sayyidina daoud alayhi salam mi dana ndakase sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daoud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wursuk waye mu nek nak cyamta kon ba yalla diko tag ci asmani jurum yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu nan ayoba mom dal tanta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam daraja ji nekk ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xomalum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numi def ba dula san ling ko jox ci wursak ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xame ab jam fimna am na ño xamne neena ñi ngi cyant waye cyant gi gep kat da fekk nu am afiya cyant gi gep da fekk nu am njabot cyant gi gep da fekk nu am xewal waye am na ño xamne buñu amuti xewal buñu sant de legi nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cyanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cyant yaakar nga ni alal ge tax mu dima cyant amna ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam gi do nga tax mu dela sant da am wursuk rek amna ñu xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cyant rek yeurutul dara jabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cyanta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon ñewon na la alalam gi taxul mu di ma sant ñewon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ab cyanta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deretal ba yag mu deut yaram wi di soti deret ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué
ba mujj wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñu li dal di jël ayoba sanni ci gnaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sante yalla di wax alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah nasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxle rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak loylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak

ayoob mi alayhi salam ci la bokk, dal bi delawat ayooba wëral yaram wa joxaat ko njaboot gu raw gam ko joxoon, joxaat ko wërsëg gu raw wam ko joxoon. Kooku mooy ayooba alayhi salam. Iblis ku mësa samp gettu yàlla taxaw na ngir sempi ko, ku bëgg a gas teen bu jullit ñi naan ngir taxe, iblis taxaw na ngir sakk ko. Léeg-léeg mu doon iblis ci boppam, waaye léeg-léeg iblis day yebal keneen. Keneen kan, mën naa doon sax sa xaritu benn bakkan, mën naa doon sax sa doom, mën naa doon sax sa soxna. Mooy da ngay gis nit koo xam ni nit ku yàlla def ci moom tawfiix la, muy orienté nit ñi di leen teg ci alal kitaab wa sunna, di leen wan yoonu jëm ci yàlla, di leen yee, di ubbi seen bopp, di ubbi seen xel, di leen wan yu nga xam ne amul solo ak yi nga xam ne am na solo. Moom moomee di def loolee, mbooloo mi dal di koy commencé dëgmal. Ndax lan? Ndax yàlla namm na ci ñoom ñu texe. Kon tàmbali naa gas teen boo xam ne ku ca naan texe. Waaye benn nga gis ay bokkam, benn mu di ay doomi baayam mbaa ay noonam mbaa mu di ay dëkkandum, taxaw temm ci gas teen bi, fat sakk teen bi. Nuñ koy defee mooy dañuy teg ci ab yaram lu bon, lu ñaaw, lu safaanoo. Dañ koy tuumaal lu nekk. Ñu leen yabal, iblise leen yabal de, lu seenu mon de, iblise leen yabal. Iblise jaar ci ñoom ngir bëgg a sakk teen bi nga xam ni yaa ngi koy gas, te ku ci naan texe mu ñëw ngir sakk ko, te moom mënta ñëw directement, mu daal di koy def indirect, jaar ko ci say bokk mbaa ci say xarit mbaa ci say dëkkandoo mbaa ci say doomi bàyyi. Ñu di la tuumaal di teg ci sa der naka sudul noona, mbaa say famille mbaa mbaa mbaa. Waaye iblis moom faw mu ñëw rek xëpp ci cere ji suuf. Bu la yàlla deful tawfiix yow, da ngay daal di wàññiku daw. Dañ lay teg tuuma joo xam ni dootoo ko attan, da ngay daw bu la yàlla deful tawfiix. Te boo dawee rek teen bi sakk na. Dañuy teg sa der loo xam ni da nga naan rusetti namaa génn ci penc mi di wax yàlla nee na, yonent bi nee na, loolu mu rusetti naa ko. Iblis jàkk na la. Da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax, def la nga daan def, danañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yéwen, ay la yéwen ndekete woo, ay la yéwen moo ciy mujj di, ay la yéwen doo nga ciy mujj. Fekk ay du mas a yéwen nag, aw ay moom du mas a yéwen. Ay la yéwen doo nga ciy mujj, fekk aw ay du mas a yéwen. Tuuma ju neen mën nañ la koo tej, waaye loolu bu taxee nga rocc ko ba daw, balee nga affronté leen. Ah déedéet yow na teen bi da ngaa nar teen bi sag, fekk iblisa de mën nañu bañ a doon sax seenu mbon ñoom, waaye iblisa li moo jaar ci ñoom. Iblisa, iblisa. Waaw, Yahya ibnu Sakriya alayhima salaam nu ko iblis fexeele mooy daane ci penc mi di wax yàlla nee na, yonent nee na, bu jaar fii texe. Bu ñuñ waa jamono jógee bëgg a jëbuli sa ñuñ waa jamono, wan leen ni sëriñ si nangam ngir bëgg rek atteindre seen exhaustif, tax na ñu tuumaal sëriñ si, yaral na leen sax naan sëriñ see yàq réew mi, sëriñ see leen xañ tiraa nga, ngir bëgg rek ñu wan gannaaw sëriñ si, ndax bëgg kàdduk sëriñ si rëcc leen ba xale yi nekk seen balaxal madda bañ mën leen a nax. Sayidina Yahya noonu la doon def, da doon génn ci pinc mi di waar di yeete. Benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yee, ñooña gàddu ay yet dal ci kawam, comme ni ko waa réseaux sociaux yi di defee, borom xam-xam yi. Xam nga ab borom xam-xam nga jël sa nga jël photom taf ko yàq ko lu mel nim xay, wóor na la ni boo amoon fitu yor aw yat song ko di nga ko def, comme na ko jamono yi Yahya na ko ay gaayam def woon. Nitu Yahya duñu faq yat topp Yahya bëgg ko rey. Dina Yahya daw, bi muy daw mu daje iblis. Iblis soppaliku góor gu rafet gu yiiw, ku mel ni ko bokk mbaax, fekk aw ay dong la yor. Mu dajeeg Yahya

ci Zakaria la bëgg wax mu dajje ak Zakaria alayhi salam Zakaria la bëgg wax de Zakaria sayyidina Zakaria la mu dajje ak Zakaria pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisul sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom Zakaria garab gi ni xaret ñaari xar Zakaria dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum Zakaria tey ci lafu mbum Zakaria garab gi delu képpalé mbumi gaaji ñew daw bëgg romb iblis iblis kay len wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Zakaria lañu sét Zakaria mu ni kay li mi ni mbuma ngi ni fi la dugg gaani daw dal di jeli ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digi bi diko si ba ak ci bopum sayidina Zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla Zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialé ak sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié Zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé defena misal na len ko bataay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamiñ lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax Zakaria far ni Yahya doomi Zakaria la momit xam nga dañ ko ray momit xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko bindu mako lolu moy tax ñeen bal mako inshallah taala même Yahya mom nga xam ni doomi Zakaria la te ma tuddu ko légui momit dañ ko terendi pa ko ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni Imam Ahmadu Anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñent ngir yi limu daj nga xamni sayyidina Imam Musafi déclaré won nako ko bu yag niko gënt na gis yonent muni danañ la nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow Imam Ahmad Anbal waxal ni alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi da nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni Ahmad Anbal ma rawon ci ngirma témer yar la daan añé ka réré manam suba guni dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ Touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci natt yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahla al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ngab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len fa rek kaw lolou lako cheikh wax
ahlu sabr mbolam way muñkat yi yow ya len faré kaw yow señ touba waw yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy mëna muñ moy mëna muñ am na ñoo xamni mënu ñoo muñ dara dara dara dara dara dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا القران لا سوره الفتح سن برام نينا سما سنه سما سنه موي سما عاده تي كاو سوف لما عاده و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جايي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نينكو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la lako défalé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jarbaat ba do mom ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat su ko def suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko defé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbaat ba wara ndaw japp ko xelama ngi ci la ko nijaay di waxal man ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma upp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekeuti ku daraja ak maqama fek na bo bo dimul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekeuti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekeuti ku ak maqamam ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la dara jam yeketiko ak maqamam ak dara jam prisonnier bu ko baña nek waye nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lolou rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bulpi ni duma dem kasso lolou mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé gu dapeto dala ju yeketiko ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou rek lay jur defnaani nay gaay ku len yewon ni len diw sangam day bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama
ila akhiri ila akhirih waw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay faré kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko né nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal dadi ku ci ni sa dara ja toll nak la say nat di toll borom néna ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañ ci ngañte sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu abadun ila ban ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn bu ko ko solal dalay woor ni ki jamono bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu ha la wax sun borom yu ha la wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané yi ba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay suul ke la ci gëna bëgg moy jëkati bu pélam su sétt ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yago fi di barki dem nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dara bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom numa yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu dé nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla nga ci mom
nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku loko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xadari wax nako way top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتي الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يوكي لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غاني كو بغا يالا كو بغا يونتي بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي بودي بودي ام كو نييو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lañ yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko yow waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yonent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yonent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras niko bëgg bu doom boné nak tégal feulé ban téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikka jinne yi xamni tour yalla wi bis bo jotté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinné yi lég légui dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinné yi dé sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko défé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor légui yaq sa der partout fekk jinné ko def leg legi mu dem satch alali nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch alali nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faaw dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ay ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak sentul ñak am na nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wesso jeexna yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga ngal moy teranga ki da ñu ni ko
ay ni ma bëgg yalla mu ne ko sentul fitna ak musiba yalla mo ko ko bëgg fi lay jaar ak xarit ak mom ki ñew ni ko ay ni ma la bëgge wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañe wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën maniko xana kon sa bay da baxu ndax jamono mo minul nen kuko niru niru wo ken mom jamono melul nen sa bay nak bu baxé am na nu mel sa bay mom bu baxé am na nu melal kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yakula yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax seigne touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Libreville ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel benn bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw té mom amul fum sélo té bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti kër ben way ngir ñaan ñu may ko fumu sélo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga dégg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kana li wa lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibbi seen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karak ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do ma salal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakan bi mu ñewé ñaan waaji ni ko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji ni ko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu ni ko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma doon balel sama bop waaj wi waaw ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiis yek nangam bu ko jambat xusal rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa uppuna def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke bari nan ko Mbacke Djolof te nonu mo waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytan yi commencé naño dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bind Touba bi letter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek
ni diw la nara mel ni diw la nara def nangam nangam fawli ne ci kur tolli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tolli ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu aké fen kat aké rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kazib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seyd Touba ak borom ndar Seyd Touba ni ko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kazib bul diglu muk al khiyana lettre ba mang ko tambale ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi fal yawma la tasma'u kalama man yatluba min namima wal iftira wal kadhib wa qiyana lettre bu gatt ci am solo yow borom dar dañuy jey nan ya mum dar yow miñ nan ya nek dar yow miñ nan ya yilif dar gina bu mo tuddé yalla lettre bi mi ngi joggé ci Seyd Touba mi joggé ci Seyd Touba wax day lèr xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fofar dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seyd Biyama bett te yow xam ken xamul yaay kan Seyd Biyama bett rek ndax bokku len fu ngeen far da yow ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seyd Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mana diw wala mana diw ji bu koy wax day jaay fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seyd Touba defante wu muniko man la Seyd Touba man may bind lettre man Seyd Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seyd Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seyd Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seyd Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal diñ nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Seyd Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ yi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñuy bind ci seen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci seen lamine geemuñu ko
bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëm nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nu melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax alatu ci dara fosu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neru duma wax ci saw lamine luma neru ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tagni ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk munako bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu munako batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram bac sos kat fenkat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sa way ya waxon nanga mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sa way ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ki fen kat ak sos kat ak wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko batax mu kombe ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko salam ñu ngi di ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def waw kilifa diine mbak kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni neru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non dañu Sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram
wuñ ni suturaam te man maa dégg ci saa nobbi kenn nettaliwuma benn leaderu benn waay bu bokk ci politique moom sax jiitewul dara dañ koo jiite rek waaye ci politique bi la bokk maa fa dégg ci saa nobbi mu ne ñun dañoo gis ni kilifa diine bu ko yoon jàppee toolibe yi mbamb coow ñu bàyyi ko ñu ni comme loolu am na nag léegi mu ne su ko jàpp ndax toolibe yi mën nañoo révolté léegi xam nga kon nu ñuy defa dañuy dugg ci réseau yi futti ko def ko yaramu neen maa ko dégg de te wallaay ki ko doon wax neen ab julit la waaye giñ naa ci sama borom ni képp koo xotti suturaam fii ci àddina wa rabbul kaaba yàlla dana xotti sa sutura yowmal xiyaam bis ba nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ yowmal xiyaam nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ wallahi koo xotti suturaam yàlla dana xotti sutura bu keroogee ay ca nag ku weddi bismillah weddi bismillah nitu yàlla bi bu juumee wax sax nitu yàlla bi wala boog ki nga jàppee ab sëriñ daal ki nga jàppee kilifa ki nga jàppee borom mbooloo su juumee wala nga yaakaar ni li muy def du noonu am na lu fi nekk rawatina koo xam ne man ngaa wax waxal te loolu lu bees la fi de ni ñu songe nitu yàlla yi nii waaye nag Serigne Touba waxoon na ko daal ci mujjuk jamono moo tax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waaw borom kër bi moom këram ba noppi di ko jaxase lu ci kenn man moom yàlla moom jamonoom di ko doxalee nii daanaka man dama gis ni la Iblis waxoon rek maanaam suñ borom ginnaaw giñ na ni dana feesal safara te nee na woon ci mujjuk jamono lay doon ñu ca ëpp waa mujjuk jamono la ñuy doon xëy na jëmbul moo tax yu mel dérif yu mel ni bare ba da ngay xool nit muy def loo xam ni dalay wóor ni kii lii muy def nitu safara rek ko mën a def yàlla xam na ko mbaa muy wax wax joo xam ne dalay wóor ni lii nitu safara loo nga ko mën a wax mooy koo xam ne dem na ba amatul ndoxus kersa te nit moom sëñ yonent salaa alai salaam nee na maak sama natt nga yonent yépp ànd nañ benn baat di ko wax naan isaalam testax fas na ma sixta képp koo xam ne amuloon ndoxum kersa lu la neex defal bu yowmal qiyaama yàlla yóbbu ko fu ko neex ndoxus kersa moo jeex ci xel yi ndoxus kersa moo jeex ci nit ñi daanaka ndoxus kersa man léegi-léeg ma yedd saa bopp ma ni nga sama borom binde maanaam ruus na maa sijji xool doom aadama moo tax daanaka ku ma nuyu rek kookan la laa ci mujj teg rek noo sant rek laay mujj wax ndax mu ngoog daal mu ngoog Sëñ Moodu yamale waxtaani foofu ci leetaru Sëñ Touba bi mu bindoon gouverneur bu ndar Merlet wala borom ndar ci jamono booba ñu daan ko wax borom ndar inshallahu taala xëy na li des ci sunu kanam te yàlla may nu force te ngeen ñaanal nu ko wér gi yaram itam daañu waxtaan ci yeneen jataay yoonu géej jaa ngi fi yoonu jéeri jaa ngi fi sant ngi fi sant ci boppam inshallah li ñàkk danañ ci gëstu bind ci tuuti moom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaraka wa taala ndax alquran nee na waama bi ni'mat rabbika fahdis dafa kon xam naa daal nu yamale foofu waxtaan wi te it Serigne Touba mu jëddit la bu wutu yonent wax na ko sax ci bayitam wa li Mustapha nawitu mayu jodidu xëy na dinañ ci dig inshallahu taala ñu ngi leen di sant di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yóbbu ñu ci màggal gi ak jàmm may ñu tawfiix yi ñu mën koo taxawe nañ ko daan taxawe mbaa nu ko gën a rafet ci kattan ci wér ci man daje cee ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yàlla buñ ko waxee muy jàng alquran muy jàng xasida ba ci àtta yow mi julli ñaar rakka sax sëlmal hëddiyaal ko Serigne Touba ni sant le naa ko yàlla Serigne Touba
joxe aw ñam joxe sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sante la yalla serigne touba day ci ngeureumal sun borom waye day ci ngeureumal cheikh ahmed bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga lañ ci ak mom lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustani ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla seigne touba kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala da borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jamm delu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok de du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene yene jojile dina ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgga japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay jukkati guddii ñewoon fi ah ba tax la xewon sama digënté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yonni fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan dégg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net li amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji cheikh abdul ahad radiyallahu anhu tombe ak cheikh abdul ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi ci sol mbubum ndaxas muy mbubu ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir ke cheikh abdul ahad romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi muniko waw ke la ñu wax alhaji njuga kebe muniko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan odias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna
jaynaba taxna soona jaynaba sar waaw ñom señ mohammed jall ñom ñom señ cheikh john ñom ñom ñep rek señ ko safal ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di kolda ci senegal ci melni señ modou ngam ñom ñom ñep rek legui na wa kolda fimne émission bi du len raw jamono bu nek ñomit ñu ngui koy deglu amna ñu fay wax sax di wax señ modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déwon te xamuñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan deg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yuatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañ yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonentimi man ba señ touba man neena ñet ñi ñoy sama marje ñet ñi moy sama marje yalla yonentibi señ touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ko tibbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin. Waaye yenn ñi ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaa yooyu ma lay wax allasina yuqimuna assalata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam route bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, route payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana. Dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindi konte, nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay. Ah yow da ngaa xam Jobe Njaay? Mu ni la Jobe Njaay baayam ak sama baay seen baay yee bokk nday ak baay. Mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga. Ah yow kay nag moom seetal loo jox Cheikh bi rek te dem. Man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox Cheikh te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante aninte xujjaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara, dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn bokkuma ak yow dara. Man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Touba di dindi ca xasiidak mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukkunu bu jëkk bi, rukkunu bu jëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay jëkk a jot. Boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj? Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinaan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel, continuel. Boo tontu wut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ca day lànk. Xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinaan lañ lay wax. Waaye xoolal fii lu mu lay def udkhita fi naar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu jëkk ba mooy al imaanu billahi, mo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ak julit dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw ñun la adduxilil jinaan, adduxilu fil jinaan, waaw adduxilu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk te di ko tey. Sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxilil jinaan rek cay topp. Ñaareelu poste duwaañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt. Waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji? Nga ni waaw waaw sëñ Touba ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman. Waaw yal na nga texe, waaye yow yal na nga texe fusta bil iman, yal na nga texe. Yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste duwaañ boobu. Mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj, asakaat, asakaat. Man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee.

yow da ko fay business sama dogal la man yalla ma dogal jeme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañ ndax seen wal da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dur ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ cey tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka ya nga lay xaar ci poste douane ba malaka ya nga la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wul won mom yalla xamna ko da ko wul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douani malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw fon do nga la koy def fon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na
mu ne amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu ni ko yonentu jangale nga ko daan defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatur rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatur rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay te ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لو لير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا نالا سا ندايك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñu demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek seyna ta dutu ma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fek borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak
xeyna ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi mayna ma alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek ñu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jeeg jigeen ay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xalbu silmaha xalbu gumba xalbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam walam la muni walaw lam tam fasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انتوا نينا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfiko te japp sa njambur jang ko te jëfiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu
al muslihuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mune ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn wormala ci len légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey wax mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dañ ñuma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha ni xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañi ko bala bepp wess leen bal nañ wagn ni ndaw ni bala de pa wess nañ wagn ni ndaw ni bala de pa wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mulayin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax ken du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bedd du dingat nop du dingat lamine du dingat
mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jëm rek ter yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ter yi top ko ca mu daw deugmal fen ter yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ter yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokk ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul sonn ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma dene bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil du ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol
dana muni saqin dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay défaru ba kërëm ngay défaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la défaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kagn lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al-miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yonu bax la de ni ma hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'aha fa'asus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio dikuy xeti bon bon yi te nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'aha fa'asus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kib ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexé ba bayyi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindiko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn bel observer rek bo démé té ci biir talibé yi ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serign te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax
hum lil muallim bo gisee borom xam xam mu am no hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shahré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shahré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci shahré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd shahr shahr ko ndé seigne modou waxtaanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim munu xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bokay wétti li fu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli diko wétti li atatu rabbillahi sa tahmisi kon seigne moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu ñé mel ak sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñu yamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko na naan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yeneen ci dess gëna yaag ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonk daara ji yépp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñ ñoko jeri ñoko naka defé kon ñu wax yalla rek ka tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man
le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defena duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mam mu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall li da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana degon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek bobam cheikh modul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu ni ko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mu ne su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moussa mbaye isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu door la gëm wala mu door ki way réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbaye njaay dañu bari lool légui dañu bari lool nangu ko kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

جاي ساي لا لول جيفي ساي ساي لا ولا فسوخ ولا جدال في العج من فرد ومن فرد فإن الحج من فلا رفث ولا فسوخ kon ak makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko def yi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dëñ ci tek ko fulé warante jeulal tek fele al jidal sun borom bu ngeen defee lolu nak bonopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal legi nak sun borom neena wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dencal na lako lo fi defati ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wagniko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jindal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poche dañ lay neexal sax di la sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind ba ñu jindal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jindal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partager atahawun alal birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ak jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko set ci won mel nañu man nga set ci ya fulan la bekk ya rabbi mu ne wa yow man bis sangam dama xifo bu bëgg de te nango ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife mu ne ah diw sangam lu xamal nga mu la mu ne am na bis reeru na mu ne ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek mel nañu man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk la wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aggi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele ngir yalla sun borom neena ba tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mun waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ li nga yobulo mak compte bank bi lumu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zali taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa mujaxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yeen intellectuel yi nga mani te ngeen ma ragal yalla intellectuel la waxal neena

0: intellectualité ngeen ma ragal fataqul ya ulil albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma fataqul ya ulil albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa rendez-vous yalla ni tégen ma ragal fa taqul ya ulul albab yeen intellectuel ragal leen ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënou ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ha kay akamalena gis wa taqul ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabarak wa taala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusuh bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aduna dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon muni at mi yep rek ku meena adji rek baxna at mi yep rek ku ci meena adji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti weer yoy moy jamono ay adji ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wasalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni sarata woné ak firangé ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëggal loser ñaarel ak bobu daldi and ak ñaarel bi ngir wutaliko logement ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew hajara defa won na ni ibrahima comme genné nako ci kër gi diko wutal logement japp na ni logement bu lix la koy wutal waye xam nga ban logement la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi diko togal ci logement bi xaram bu ma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defone sun jigen ni tay yi musof yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digelal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lo wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga baye sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam baye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi baye won parental bi mu fi baye won ismaila ngi nonu ñu jox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna ci mu ñew diko man de ñew na indale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu done jigeni legge der yo ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul len lomay indil sori ci lu sa dom gi nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol loma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jaratal gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah bu wo dom ñew wa dom man li bu ma fi joggé parental nga xamé woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la muñu ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ ni dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci bolé ding ma fekk ma bok ci ni dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw ko ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
1: ko ibrahima
0: lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismail mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nga ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu leen jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamé ni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc sinik bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc sinik bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla woteloko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètre la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom ni ko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa'assin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq ma nga suratul hajj wa'assin fi an-nas bil 'ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuy ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba bu wuyu degg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bimu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis moy yonentou shaytane yi ak shaytanul jinn wal ins nak shaytane ñaar da am shaytane nit ak shaytane jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis dal di wote gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen diggal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muñu ko abal ma
2: abal mama wote ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di wote
0: motax ibliss bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji di makka waye bo démé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw
2: ay di wa joxon diw
0: di wa joxon diw di wa fal diw
2: waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase
0: sun borom Ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq
2: surat al ajj
0: sun borom ni faman farada fi mun mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wa la fusuq wa la jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man dewma man dewma yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé señ diw xam bo dajé señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamni lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha khanin an yaalimin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran
2: nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronat bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé woto ibrahima ali sallatu salam kenn ko ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alaihi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaron sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ayen nit ni ma ngi wax la saman ibrahima waxon ma ngi wax li nga xani president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bimu fi jitu won lolou digli won lolou lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal wa muni ibrahima nekkon defal leen li ñuy tuddé bourse familiale na muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih ne la da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lool de muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lool señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawadi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamon na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num demewon
0: kenn musu ko deg kenn kenn la xawla wa mbir mu reey reey reey yalla xam nako lu reey reey la yalla ñu yalla tambal ci yermaneen jojje yalla ñu yalla tambal ci yermaneen jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneen jojje ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen yen sama sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla mo faratal ci yeen aj amna president buma fi jitu won kera bamuy def protestant waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestant mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat eta continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni eta continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamné señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn sun réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat di ñu déclarer ay nan dañu wara développer rek dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy fere di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew yi afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak kulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara masnafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat kenn duko bok
2: alquran ak wax
0: bat kenn du ko bokk
2: mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn du ko bokk de bat kenn du ko bokk bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatu amanak seen cho yoy fi amon ñu leen bat kenn du ko bokk man lolum wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokke lepp yakku baat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yalante ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci touba manam nima bëgge touba lolou yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne mu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du am sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lu ni yow jamm dong nga ci degg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom touba motax ku fa ne li defou safan doga netti li de malako wax touba on kenn du fi guddou safan bi jawale da ngay dem baqiyé lé fi ngay dem baqiyé ji malako wax touba ku ko bëggal lembeje ku ko bëggal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqiyé ji yow do ko netti bu fekké ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da ko wërbeuti keppele ko do dotal sa bop té sétlu leen bu baax lima wax rek manam bu fekké ci dekk bi nga né di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge feneen yanu saw ay indiko bala nga aksi yalla wëlbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop loolu yalla def loolu dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ touba yalla ko ko nangul loolu mu dogal suñu borom la bu mu noppi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakko demone musab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasim makul rek tay top mo tay top kon eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuer bul tarder continuer ibrahima ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuha nas قد فرض الله عليكم الحج فاجوا مجيخ مومن دنجو بوزي كاستيون نيكو واو لوتاخ موني بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا موني كونستيتيون بي جيرومي شرط موكو نانك جيرومي شرط موكو تنك كونستيتيون بي ما يور di ci doxal rew mi juroomi sart moko teunk muni article ba ca jëk koy julli juroom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jëk moy ni ngeen sédé ni yalla mom képp moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko filé non rek nguur dama ko filé non wa yaron lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqamis salat citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu ni ko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partagé ko ak peuple bi mbokal partagé ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire ci sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew mo yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mune ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yeg ni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé sere senti fekke development rek ngeen beug wa hajjul bayt man istasaado ga ñew na lay na bu ngeen deme nak ba yegni development amna nak ay ci nak ngeen meuna def permanente nak legi wa hajjul bayt man ista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom de ngeen balma bokk na ci man istata amoy al quwa yawmi aji makka bok na ci man istata'a al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bok na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delusi mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delusi sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoon yu amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoon yi te ñom ci yoon yi lañ nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagelu ni moyen bi moy am avion bo war wala gelem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gelem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja ma'sihatul badan andak nak sa yaram wir am wiru yaram amulo ben lolu meuna galankor ci yoni ci xéti wir ye